Se cha cho cha chalo ile anga nga pa ia ile nei po. Vi ia lava la wafio ile nei afiafi. Anga nga pa ia o lo mato fesoso anisili. O e lava e te famalie yo mato loto. O e foi e te fa sino sino. O e foi e te taiala yo mato loto. Mo mato tangata taito tasi. Se e fesoso animai ile nei po. Ile mafutanga, male tapua inga, si o mato watu nuu o saa moa ili neipo. Se ieanga lelei, ma ie se ifisoswa ni atu ya te ilato. Pa yatu yo lato uloto, niso loto mafatia, loto ti nga, loto foi o loo fape na, na fea foi mafatianga. Anganga pa ia se ifisoswa ni atu, fisoswa ni mai ya te imato. E au wala I lou mafana fana ia te imatou. Ngā lue mai alou anganga pa ia, e te whaamanuia, I le tapua inga si o mātou atu nuu, ma e whaamatala loto, I o mātou loto lou fi na ngalo alofa ia te imatou. Whaamanuia ia sa moa I le nea fiafi, nganga pa ia ngā lue mai aoe, e whaia le mea e te fi na ngalo ai. Pa yatu I loto ma fina ngalo si o mato watu nuu o Samoa. Ina ia whapena o na whamalia ina lo lato ngā lala. Whamalia ina o lato loto e au wala ile musu musunga ma le fesoso ani mai o loua nganga pa ia. Whamanuia ia Samoa le nea fiafi I lou lava suafa Yesu. Amene. Amene. Tato pese pese o le nganga pa ia o saunia ile nea fiafi.

0: Yonga, Sipomani Lukani Sipa Botunga, Kusan Amrik Samoa, Manipianga Pangai Tu Amrik Samoa, Pamaya Tuai Letanto Sounding I Lotu, a Pier Paponga, Manu Letano, Pelambo, a Papong Ponga Mayang, Lu Poleola, Sulio Tato, Bayo, Mam Lamba, your Tato, Wana. Today, you're sounding a near Piapi, Sunga Pasta, to want it to sang out long and Lue Mapritoya, Papua, a Galicia Samoa, Assembly of God, Papatoi, Toy, a very part of Bale, only for my phone, Paleo, pulling on the radio Samoa, and told the title to know, Lapping Alvin to Toffy, Memorial to Paloma, Papatilo, Sunga, to want it with my Lord Tapena, my Lord Sauni. Te tono leo wala ulo sa maya fiong pa iya lo tato tu e ala mai lo sunga ne fia fi iya a o fa po fonga ma o fa lo longo le mata ngo fia le mai ngor tato o pu ne fia fi tato fia fia tania tani tono pe la mo e fa fonga mai ai mata ngo fia po sa ninga ne fia fi pe la mon fia tu pe la mon ne ya na le fa ma la ba sunga lo tato tu i le tu la e ono ya mai se o tato tu asin sina Wale lava I malu malu ta pua I wale ato tor malos. Ya me sepo inisa pe ngai mga wenga le leo ne yaso ya le lamo moa sa ni ngano tu ne fiafi matu pa malomo pa tai la sunga te wati pa tai na tu mai po nga wenga po I lo pa pena nga lue lungo ne ala leo ya pe namo pa yatu Eleto ngia le radio sa molo tau tau ti ngā. Lā le apostolo polo leo se mefa leo ngā lo tau tau ti ngā le ngā nguwe ngā le atua. Olo le langi lo tau tau I. Tham ria le atua te wanti a urumar patua mani no puhalo le kane sia. Pa ia le li I olo o lua. Fafale le manuai tau suina le vai o saifua. Ia wā lama lia ngā ngā mō ia maron malo. Hapoing por klame a rolo maus e roa ngā nguwe ngā. Ya yalfi le mo to ifo manu man lang ile anga le yo le to mfato no ina mo lo so ifo mu yer tino sil sil ile anga anga mar per tua no falo lo fa pe na anga no duer anga venga le tua po ifo I mo to mla ne fia fi au ne ya fe se tu o le ana le tua so ifo po ifo lo so ifo to no I mo to mla wa E loa e male par tua, e a mano palo, e a meso le tapo ingo, faiwa, e se malo si loa e ka le sia, e le nepo e a fiafi, sa unia le nispo e se isi lao lao le tato e fe loa e pea, lungo le ala leo, e a meso tato fai ngā lotu, manu wia fo I malo longo le po, maua fo le aso a tai au, e a yale a file mōre li, e a lo nanga le lei pea, ngādu wenga fai le ka le sia, e a meso po po poangam lao singa, Masani el vayaso ya wali tia me umane lo foreri ya matuil ne la na lei ya wa fo ni lo fo anga mori po na ya inga ya misso ich re kalisio ta po io faiva nefia mone nga fa lo lo ete wat
1: faftai lo sunga li wa taito ya mole ne ya vanoa to maua ya ve ya ne ya vanoa ya e mole mole ya tuai ya lo fa anga e le au fainga luenga tutofia le atua so se fata faita ulanga ya mole atua lo faanga le ne fiafi ma lo le nga lue ma lo fo tawino le tawa fa le nganga ya wa lava ya manu malo ino se nganga mole malo le atua ne ngata fo ile ya le leo le wino lafu ma moi e o tutofi ta to le atua ta to te nga lu lue ai o le fo ya lo faanga iso ma to ta tai tanga luenga tamaya amwa vai mika ya taele ya lo mo foi lo tapua ima tal foi ya wala va faiva ile taimi mele taimi ile aso mele aso komiti fa foi mam tanga luenga al Samoa Assembly of God New Zealand ya famani atu le tua fa tai lava mo tapua inga mo mo atu lo fa anga ile ne fiafi mo foi lo fa anga sio tama ya to no mai New Zealand na tu lo mai mo mai foi ne fiafi

0: ya tai tele lava ni fiafi lo faatu mo tama ya ngata foilia ya molia lo faanga foile sunga le prestene por sunga le fiau ya soalo tangaloa tupuli lo sefo ya pe foile sunga le fafenga ya usu ya lo tapua i foi ya ni fiafi muloto lo faanga ni fiafi sunga i fafenga ya ni faanga loina ile faanga loina ni po lo faanga lo sunga taito ya pe foile tato wala leo fafta tele lava lo fatele la sunga taito ya wa lava o tiu te fai mare tau tu aino se o tatu wa tunu i le aso ma le aso wa talinga lava i fie falongo i le aso ma le aso lo si ufufonga ya ngia ngia pea ya wa lava ya le fisosoani se o tatu wa tunu ya i tape na ina fo ya wafo i le malosi tino a sili le malosi fale ya nganga mo le fo ya lo faanga na ita ma matutua ma na itina matutua lo five pele five ole tapuai ya famoni atu le atu alo fatele mo tou fia lava se vaenga lo tou moua mai ai le ne fiafi alo fatele atu mo tou na yo tatu tama na yo tatu tina ma tu tai tol va ya sole ne yo la satina mo le atu alo faanga tina uma lava le lalolangi fa manatu ina ya la sala saunei o ne va ya so ya la satina asili no fa manuia ia mamumuliatu alo faanga ile mafutanga tina sio matu ekalesia le Arise Ministry i papa toi toi ia alo fatele mo otou faa malo losi ile alii e o loo ile langi lo otou taui manuia neva yaso Samoa i fuofuanga mpol kalame ile alofa maleanga le leyo le atua soi fua ia ma ia manuia le neipo
1: Marosa noa la usunga ete wati paponga lava le malo le taha te otunuu ya mese mole mole na yolo paanga ya mese ole fuua pa longo fo i maritoa ia o loa pena fo i o le whaamanatu i tamā uma le lalolangi e leo se aso tamā pa mo le mori sa o lea e tu
0: ia o lea sao tina
1: o le aso tina io e le whaatunuina e sunga e whaapengainga e tu wati ia malo tangata ia tamā uma le lalolangi io e ko e whaamaka mā moe fo e le aso o lo waso a lo kaimingi ia pai me sili ai mo si o ainga ia po o tato tu atina ele umal ni kau sanga ko nga se a pe ata la ko yai ia pulu ya ne ortina ke o pa pe ale pa ma le inga le filanga ortina nga le a pe ta la ko yai ia nga ngo pungo pa ne o e ia pa ya o pa sa ko ko la sa la ko ai kurtina la ko ia pa te tele na ma la sunga te wati ma no la pa ta mo ne fia fi nga le le li lo pa tu pro ya pa po ma no pa no ia sa ni po ita to pe la po ile por kame ole tau longo longo atu ila sa mo mo ya pe au di atu de angani lei lo va tele la penga venga me so le uso vane o lato po ia mo lato man ya tanto pelo ila angani lei ole tua ya morte me ya paso i fu ia manuel po la so what
0: if tai tai to manuel de fiafi so i fu ia
1: tai so i fu

David Jola Mai Lewa, Ivan Binute, Wate Island to Lion Fitu, Inle Tautua, the Radio Samoa, Lima, Eva Toro, Amo, Manatoro, Manuel Marota, Toro, and myself, Sanga Nefiafi, Papong Pongata, Puai Mai Mota Malawa, Yaukirani, Manutu, to our oi, or to no, or my mouth, to a Talofa, to the Tautua, the Radio Samoa, Lima, Eva Toro, Amo, Talofa, Talofa, Lama, to Miratu, Fama, Loma, Taila, Fingarman, Stopia, the Tua, yeah, myself, to not, yeah, Mal, Malwafia. Mori mori le au taua tala le su keriso wan ya nganga mo ya malon ma lofa tai ya mispo la tor tato no ye kane si e fia e le fango fie nor pa man lo si ya mo e ser ma la ya ya pa vai vai pa no no ai le pa na to mo mai ya pe ama vai atu te mina e tau na pa ma lo si ya Yeah, to put my nose here to one more time. Yeah, I will. But my nose here to me. I'll tell you what my nose here. Silly there to. Tala noa here to. Yeah, my fama sunny bay is all my there to. Wow, long ona. Lavo, mato, monatu. Ele e. I'll if I made it you are to. Yes, open my to phone. I'm wrong to one. Eel there to. Lon fapo fonga leli yoto mana tunga e lilo e ia itato nia wasile fia le tuwa meo ya ma lor fa ma losi ai tapo inga le ne yaso le aso tawa le ne lo soifua tawa so uma wale le yaso uma leli ya tangata na to ya malona pa italia na me soifua maola itaito Ya utato utalitono lipa maoni yole lofa ole li elef silingia. Wanafi mle soe olava ngata. Ah, mata ngofi. Ya ay malofa aftari fa malosi ay. Ya malolo file mura ya. Ya sa unifoi ya meatau baani lipa pungale tulo. Ya faitupinga luenga ya matupo itayo. Ya ngawe alfie fia na elamba itapo inga. Ya epesili maila ukama laile lipa luenga. Laile iale loku. Yoi. Uwa malolo. Pa ye ya dia nga ka fie fie de ye ma fa mano si ro ye fa mano si ye le o pa po ko fa mano si ma te cho ka fa vai vai ya ma se o le sa o no aso nga we ai ta si le aso am ve la cho lang pe se cho lang ai bien e te ta lo ya so ai pe e ta u wa le aso le te a nga ia tu malu malu ta po ai te ulu fale te langona le ma malu ole le mamalu le tu ya moe polo ma fan fan ma file mo le e pa ya ya non la ba nga pa ya fa mta loto ya ma e fa fonga ma le poto ya ma se orta tu nga e to ta po inga sa pa ma lo fa tai ma lo le tu e kane si e fir fa ma lo si ya amel vi nga le tu pa ma lo fa tai ya tar tonu la to lungo le ala ya o ma nuia tai tai Tau au ele li ilo to soi fua mono tato wola. Tālo batu ya sina le uruwa ili I. Ya malo yo e pe mai mahalaya vi ingam pi spsenga e mev. Ya ole na watu wa ima launga. Mana tua ele pese launga. Ya ae launga le pese. Mahalaya peli amina le fayo mana ainga. Fapte jene lava. Malo fapte ma puta mai sini ya salia. Ya lo fatu peni amina al fayo ya masio to ainga ma no ma puta mai ya se lina se osi ma no fano ya ma no na ma fatu ya na to so pa ma no ma no lo ta to ni o yesu ke riso to po lo pa mo fatu no fatu ele ma ma no le to lo so se ma ta nga se nga se I ma ta ma lawa Tal to lo le se me li lo si le fanga no ta to tua o lo fatu tua e te ma lo lo ai Tato taritono, felava tato tianga yai. Tato tsa ili fo ma, yor fo ma imo ema ma. Tato tsa ili yai, malo fa to tuono. E ala tuerfa mano longa neri. E ala tuerfa mano longa neri. Alofa tele atu. So se moto ngase ngase, moto malawa, ta oto lia le mano le tunu. Nebo ya tunu ya otoro nei, tu e fio le lalang. Le aise me lilo si il fangano tato tua si ilo ngase ngase. Fa tato ile li male mauti noa le fa mano longa le li ya tato
Mawar tātou mārosi, tātou te ao ngā mō I amaron pe ngalo. Pe lawa tā ili ai, tā sianala, tā ili ai, pō mai o pō mai. Tātou tari tonu I ai, ili pa mārō longa le ri. E pa iatu pa iane, pa ifo mawar mārosi. Tātou te ao aunai mō I amaron pe ngalo. O lōwha tua tua, e te mārō loa.

Ele e tau si mai se fomari la ngofa pai a onga mai se ta to no o Samoa pa mai to el por kan me wasi singa e mountanga se ngase la fai le tua pi tam pa inta nella to to ai lungo lo moenga ba ba ya e mountanga o fio le ni o le fo ma io fo ma lana pa mano longa e pa yatu pa yane pa ifo mo orto manosi O lofa tua tua e te malo noa. Ia lofa tene atu tato porklame sa o se maoto ngase ngase, maoto malawa. Amnia nene. Taimi tula e mai lua sepulu lua minute, tane o le tula e valu, tane valu, toi faorola le ulua I lofa, tane tula e iwa e manmano le upomoni tau lunga sa utua le neipo. Ta tono manu di inau tapo inga sa moa le po le sa, Na stolu o me, lua o luono, paaptai nea tua o pole sa mua mua ne masina, lona lima o le ne tau sanga lua o luono. Nea toi umia tātou anga e tuli afo, ne tau sanga e maofa o tau pinangano mo tātou loto, e a e maunga ifo I vanu. Tau nganga ifo lao, le whamo e moe, o me tupu mai le so I fua mune ola. Ai lef siningi ele lofa o le tua. Pui pui mai lo to soi fua mo lo tato wola. I maota mlawa le ulu fapo ma le ulu fai. Pe lava tato te yai. Le tu lapo ia lo to soi fua mo lo tato wola. Ia awa lofa o leri. I maualunga e maualunga pe alona vi inga I asoma. Paaptai ma lor fo lau sa moa. Ia leri. Tato po lau pa tisi ma le nganga pa ia o leri. O ia lama o tau tai no tātou sā. Hei tari tonu o lo mnuia lama, I maoto ngase ngase, I maoto malawa, I ase Singapore nei aso, mai atu tātou porklame, sfaupunga lea sā mō mōa, la tau lungo lea la pui pui nele, pa tau no ina I maoto malawa, wai umar mnuia tā po inga, ile nei aso, po I alvi inga I lea tua, tāne tu lae manu, Tato porklame toi whaorola leulua I alofa. Ngā whai o iaini tato waso I fua. Mane I porebala o mai o maore am noa. Toru petu tasi lima I watore no mera. Pea pa peo pia pa amniaro waso I fua. O iari tato I meli. Iari tato apio polinga male YouTube channel. Maua le whaam noa.

praise your holy mighty name, Father. We worship you, Lord. You are worthy to be praised. The one and only true God. Hallelujah. Hallelujah. Na jielo ma tu fa to wa a to mai le ono. Na jielo fa to wa a le changa chana e faia. Fecha lai manino la upulo ma to wa tu e leisha chali wa na la wa fio le chali. Ole nei soifuanga tama. So se mafutianga, so se avenga, so se fafi tauli, so se mai. Wa nao la wa fio le tali. E halailu walo bele o Yesu keriso na fasa jorwena. Fafitaya la wa fio leo noile ne yasu, fafitaya fui la wa fio le nefi afi ma le mautino. E le foifua la upu tama. I so se taimi. O so se me tau alanga inai. O lo olo lo ngalui. Lo fina ngalo lo fai fatau nu wale o le loto o le tangata. Si te ia jo e me uma mo le famo lalo tama. Le amateina se o lava ina fai wina. Famanuina ma fafetaia lo suafa manu malo. Meisho lo walofa tunua wa siri siri ese lea. Ia vi ia oe neimas oma. Malupui puia o tangata leo no yu aolofa ili manna o lo toto ie sukeriso. Faftai tama. Faftai yale ilo walo bele o Yesu le faftai. Amene ma amene. Alleluia. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Yeah, fa fitaya pema, fa manuina le lofa sirsiriese. O le lofa e mawalunga. O le lofa e lauchele. O le lofa e loloto. E le mafatu saina. E lei fwy singa ngana e mawhai o na whamatala ina lo na ato atoa. Le lofa sitsiri ese o le tua soifua. E ala i le whaolatanga ato atoa wa umona whatau nuu e lo nalo pele. O Yesu Keriso, i lunga o le Santauro. Whaafiloa i mawhatalo whaatu. Tātou por kalame e manu malole upumoni. Nei fwy vaenga o le fiafi. Fafiloi mafatalo fatu iso tatu watinu pele. Iona vaenga ese ese. Fafiloi mafatalo fatu iso au auna. O fafengenga o teitai sose e kalesia. Sose tengate tapuai. Fafiloi mafatalo fatu le tatu por kalambele ne fiafi. Fafiloi mafatalo fatu iyo na vanga ese Samoa. Ya mai lava i maunga te tele si e pa ia. Ia alo mafana o pele. Au sina sino si tato ua tunu. Ya. Oe oro faiale faiwa ole nofo te talo ma tapuai. Ya e maise i la jou. Ya wa ia awa lofa ole tuwalo lato soifua. Fa malo fa aftai, fa afilai ma fatalo fa antu ya te oe se Samoa pe afai fa atu ae fa afofonga mai le tatou por kalambe le neia fiafi. Ia le lofo malanga le leio le tua, antu nu e mamau, Samoa, ya ma le antu nu umalulu neio lo mantou. Nofo nofo atuai, ya ma au au nai le tua o leo me uma. So if woman wheel in Eva and Olafiafi, Fatalofa to Foila Wona, the Sumela Wa, Oloma to Mafuta Foil in the Fiafi, Yanga Tialo Tato Fatawa. Vialeli, Fatalofa to the Nanga Falwalo. Vialeli, the Osomal Chapo Engel in the Fiafi,
so I formal we ma lo ya le fo lau ma lo le fa ma lo losi yeleli. Praise the Lord, I ain't gonna fat to a low chili so singangana, ya so selanu, ewina le malamalamba lingangana, I fat chalofa, ille lofa, ole tua soifua, ya ailinga teleo se samoa. Se samoa lo mufoino fat for fungam and no for tapua, I own no le lofa le tua. Elena tuna tafi my lungo le satolo, ya waveli nipul kalame mafamunyanga, ya te oilo loto, ilo na wawina maluna fat malamalamaina le fionga le tua. Ia e tusa ai ma le upua le tua I le fesosoni o lo nangangpa ia fa malo fa avtai le ngate fa talo fa atu e fa malo fa avtai le nufu te talo mai via le li so I fumanuia I le lofo le tua ia si au pele fo I lo ma valvala le nevi afi au taltonu au li atu le lofa o te ma ia un tēno fo ia fo I leo le nufu o le lo matua ia si au pele ia pe au li atu le lofo le tua le vayaso a se I vana ngā ai te uvala au mai te ma Ia e pule awa awa le tua. Ia ole upu tu sao Samoa. I am ready to go at any time. At any moment. And it's an honor to serve the Almighty God. Ole mangaia I ole ola male mautinoa. E au auna male lotu e wha maulalo. Ai ola male mautinoa. I le wha tua tua I le ole upu. E le oli liu. Ole tua moni e tu dasi. Ole na mua I alofa mai. Angale lei. Le tua, ia te oile nefiafi. Praise the Lord. Ia ma se uatali ifo yolo ma mafuta mele nefiafi. Ia. Ia le li. Praise the Lord, praise the Lord. Fa talo fatu. Ile neiva enga ole nefiafi. Tolu fitu fitu tasirima iwa tolu numero mfaina eva la umayai. Yai. Peam na miese fiso swani. So se vaenga ole upo le tua malkinesi ole falinga te mna miele fiso swani. Iso na vaenga te fia malamalama ai. I would love to help you out. Ile upu ale tua. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ya ya fayo. Onisho tanto le. Ile. Le lofo le le tue le loto na le tapo ia. Manof te talo ia ma a. Usi le fafafonga ia ma tusi. Tusi lalo ni vaenga. Ya ngamo oe. Awane ngata ya te oe ya mfai ona toa tafe atu through you ma ya mangui aise skangaka ya vi ia leli esiri atu fo ili na ya ai olevanoa o shabanoa tawa tele ya moso stangata soifua mana omia lefe soswani ele teimie olevanoa mor tangata mana omia lefe soswani ya esi fo ili ya wingama maanga onisi e wala umai Ia manatula le faina ono le mawalunga le lofa tu noa lentua. E ori o li ale loto. Ia le li e lengata o le avanoa. Ia ai. Ka ke fia mafuka. Ta te fia fata lofa. Ta te fia fusi fo iso se Samoa. Whether you like it or not. Hallelujah. Ia la. Tu aia ia e olo ono fata talo. E ui a matu te le mafuta ma feiloa I male to telo I la tou. Ia olo soifua le tua. Ia le li. Eleo se tala ingo se lotu. Eleo se tala ingo se iloa se si o aibu siri se iloa. Ai ole mori mau, ole tala inga, ole tau alanga, ole fatma natu. Ai o se musu musu atu ya te oe. O Yesu ke risi olo na suafa, ele I maliu fua. Na maliu olo na lofa. Ona olo na lofa. Ia ai olo na lofa le na a lea mana ia le tingata. Ona esela I ole tali ole atali ai. Lou soifua pe ama vaile nei olanga. O le mewa mautinoa ele I faya le to sao le tua mo stangata soifua. O le tala nal tuspaia. Ai peita iani. Ia pangalea. Pe a fai wata saa mai, wata saa mai lo na lofa tu noa. Wo o lava ilo na soifua wata saa mai. Ai a faya ala e firifiri tangata elea mana ia. Ia ona fai ngatalea. Ia ai angalelei le tua ia te oile nei a fiafi. Ah. Se tua ina alofa. Se tama. Ina fa maoni Samoa le atinu bele. Onge upu tatou. E onge upu lava tatou. Le mafaina lanu le alofa o le tua. Ia na alfaftai ma le loto e fa maulalo. Praise the Lord. Ai o se avanoa au au nai ma le loto e fa maulalo I leri. Au faso fo le ne yaso. Ia o se fa malosina.
Yalari, ne foi pico al fala ia lo. Au au na ile tua a. Ole soi fua chapua yol changacha ile li. It is so important. Le chaua, ole malamalama, ole changacha o lo chaua, ole changacha chapua ila na me fai. Aleluia, a wai fo yo leo lo fai yai. Ale to inga fa chaun wina fo yo le chapua inga chapua yai. Ele o politus ba ia femaya, ole ma ele nga a ele tachau. Ya. Ele o se upu le leiri nga upu. Ele o se upu e matangofie se falongo. Ia pe ele o se upu fo e matangofie se vaai. Ia e pangale a Samoa le atunu pele. Ya via leri. E tawalanga ma le loto e wha maulalo au le nganga e wha fitai I le tua. E tawalanga fu ia ma le lofa isio tato watinu. Ia le li. O le fionga pa ia le tua na wha vai aile nei o langa. E o le upuna le tua e leo li liu. E o le taua I o le malamalama o le tangata soifua. Ia po le tangata wa taua le tangata tabuai. A wai tonu le tangata tapua I o le amanuia le taunu unga o lana tapua I ngā. A o wai foi I o le a le manuia le taunu unga. O wai o le a la ese le jali o le taunu unga o le wawunanga I rumo le li. Once again, I leo se tala ingo se lotu. Aya o na wa o le upo le tua Samoa I o na o na o... Fatu lola gikia kwa ya Samoa o fea lava le piko ngai ke yai o fea le kuni mangu o le ale tapua inga nai te yai. E olo na tau talangia le upu moni ya lentua. E le mafai o na ngatia, e le mafai o ngungu. Ma e le mafai funga alo I se tangata, soifua e tasi. No matter who we are. O le alo fale nao lentua. E moni moli e tua malifat maulalo a. Via le li. E ofu alo taloto. O te iloa e a fio mai a Yesu Geriso e si tia lana e ka le sia o esia tu malenei o langa. Ia a mawai siava noa tante tala noa ia I le ia Yesu. Ia po le tua soi fua. Aleluia I le aiwa tape na ino le Yerusalem fau. A mawai siava noa tante tala noa ia ia e ofu alo taloto I le faimele tuspa ia. Le faanga ngana ina le apostolo filfilia fai mai. O le le leila o le tua, o lona fina ngalo le I awa ni whanostanga, tae fai mai, o le momo linga lalwe au, peise I wa ai oi mai le tua, ia te oi mau. E o whan, tae maofa lota loto, Samoa. E ma toa I, e ongi upu le tangata, ah. Le tua matautia, ai oi ia te oi. Le tua pa ia, ai peshe I wasu e su e kuse se avangoa ya te oe. Ai ai malama lama nei le soi fuanga le yai, le o langa le nei, pi a mawa luma le kulanga lukanka, pi e kausa ili ya kuse avangoa ka kou. Ale ai pi e aposile mea. E fale kongu ka kou, e angasala le changancha, e ola matanga le changancha, e ola fa mawa luma fa valvalea le changancha, e ola tawaso le changancha. Ala ai oi mai. Nga fia mawaso na avanoa mo oi. La fia mafuta ya te oi. E ala ilo nalo pele. Vi ya leli. E matua mao falo taloto. Samoa. Ya o se tasio. Fam talanga tuspa ia wa vema. Ma malosi. Malosi anga fale nganga ole wa unanga nei. Ya ole ola fatau wa foi. E ono sa ia ia, o alu I tau wafita inisio teimi. Ia e tala noa male loto e whafetai, e tala noa male loto e whamaulalo, e tala noa fo I le pulenga. O le pulenga la e anga I le soifua whale nganga, o le taua I le whale tino e whale nganga. E tau tala I le pulenga, aleluia. Ia ma whamanatu ia satani, satani, mātou te lewa lea I auto ngafiti whaia ina I soo se teimi au soo se mea, e te tau ma whaima iai. Moli maule upo le tua I its return wa e faya ina e faa vavau. Na e faya inga mai ale keiminga e faa le kongwai.
ia ae ngā kiri ama ua makuai siole, ina ua whataunu u le taulanga I lunga o le sa tauro, o aina whataunuina o le tua e ala ia te ai, e ala ilo nalo pele to tasi, o ye su kerisho lona suafa. Throughout the whole Bible. Throughout the whole Bible. Vialeri, ya, tulo wa sa moa. Owe ke ika ufo ike fikale, kalakalango aku. Waka fifo e fai kalkus bai ya, lulu malu ngai kua, lulu malu ngai kua. Kakele ima wose mea nga pepelo ile tua. Te tua ina lofa. Se tama ina faa maoni. Mkwa mkau kia. Afua inisio fetala inga Yesu. Lepe pese hei tato. Yesu, Yesu. Ah. Afua ili temi ni saunua Yesu ili upulea. Otele isau monisi. Uanao tangata Israelu. Ua nao le whanau ngā Israelu, nao mā moe le whanau ngā Israelu ua leilo loa. Oi la tūna nā fio mai ai. Makau kia, Samoa. Matau tia. Se tua I nā lofa. Se tamai nā whamaoni o se tasifo ili nā vaenga leina e whafafonga pē le Nepal kalame. Ia o le alawar fina ngā loa lofa le tua lafo ili umi. Au tau alanga o se malosi foi, au uso au auna foi o loo ngā lulua I tutonu o ngā lue ngā le tua e tu sai ma le upumonia le li I le vala aua le tua. Ia au so se sa moa foi o manuia le loto ma mori mau foi nisi tangata I le fe aulava le tasi. Praise the Lord. E ofua e matua mao faa le loto, sa moa. Tau tia le lofo le tua a. A uman feta laifa pe na Yesu. Ia tue pula pula I whamatal ko ingo paulo o le sa mwai. Sa wai te ngata ua liu liu I le li I le teimi ole. O le tala le le I le alofa tu no le tua ua wha sa fua ua tafe mai. Ia fe mai le whamtala ngal te ngata le nei o ta tau sa mwai ta ua o le whanau ngal to sa. Nu wese wha pau pau. Ma ole makua, ma le wha maua lalo au lo te lotu soli. Ai le ngata lata te whamaua lalo atiri le tua mo uwhawhetai le tua, ae Samoa. E, nao na whapea tu mal whamau lalo. A ua atiri nito toe le tua le loto tele le fefe tau tala. To you, Samoa. To those awa wingal kuspa ia ae awa o se seina. No matter who you are. Na maliu Yesu o lona alofa. E ola vai ate oele tia wako se seina. Beke, po le ale umi olo soi fua ilu ngolfo ngai le ele. Ia pe ua efo imai fea ma fea. Pe ma le alma ulu ngol degree nga ia oe. A fai ele ua mana ia oe Yesu na faa sa tarua ina. A fai ele ima lie lo loto. Ile chaulanga a toa toa wa umana tapena ma faa taunu ilu nga ole sa taulo. Ola te talo ile tua fisoswani atu. But if we ever have a chance to face with you, I would love to, man, whoever you are. Faso atu le lofo le tua. Ai afaya manatu te taofia ilo le mana iol maliwo Yesu. Tawana na teu teu wai. O sau launga tawana teu teu wai o sau morimau. Ai tele oa mana ia e afuaina e manatu o Yesu. Fau popo e masesi me I lunga. Fau popo e I mal kula fongo. Omi omi aku e I mal sabaki. Omi omi aku e I mal se furuai. Fa amalo si aku mal perchomenga. Mani si ao mea. Ta lofa ia te oi. O lo mou alo wavano e te salamo ai. O lo ola, o lo ngalue, le upua le tua. Fa ingo fie yo nana lafi tangata. Nana lafi tangata le upu le fe mai awe te fa masino sino. Ele fa sa al famtalanga tuspa ia e famasino ile famasinonga e tusa male upu ale tua I se si famtalanga ia e fa soa ale te manu maloina e tusa male upu ale tua ele tala noa tulanga foi le ona ua ele vie vie ia paimala fai ia onga e songa saungua lea
Ona wele vie vie la e sel ko loku. Onga isonga sa ngolea. Hallelujah. No. Praise the Lord. Ole fa fitai nei le tua. Ai ole lotole na ole uta ole tati au au nei samo. I shoka kamai faleo. Olo tau au nei luma ole tua. Ya ulima fatasi ma le tonua o le fanau ma tu te fatau waa o le auso fo yo ma tu tu ilu moleri. It's an honor. E fafetai ale loto ile tu e poto ale tu waa. A te mata mata mau te nofo nofo ile si kemi beso le tamase ma kaukia ala wafio waa. Hallelujah. Praise the Lord. Se atua ina lofa. Se tamai na fa maoni sa mole atunu pele o fenga ke lokua yu fenga ke kapua iei o le tatalo o le fautuanga o le alofatu i e fatawa ilo loto Yesu na maliu o nisi vaenga uma o le upo le tua malike nese o le falinga e leo se tu la fono ele fasa a i e fatawa ilo loto Yesu ke riso na fasa taweina everything else yeah. E mwhainga whakamu, ai e whataunuina I loa lofa ya Yesu na maliu. I e whataunuina ona wa malia lo loto I le maliu wa Yesu. Anything else apart from le maliu wa Yesu, ai te manatu ona o se tulafono, o se poloa inga, e meishelawa, le whengenga tuai, sa moa le atunupele, o lo maua, loa vanoa, e te whamaua lalo I le atua. Hallelujah. Ina nei te ua le manuia I a lou tauti ngā. Ufa so solonga si ngālo wao e tautua ai nei te ua o se sele mea le whapavau e u eri si ngālo wao. Le te ngatele wa manatu wa tamai wa fo I mai fea ma fea. Hallelujah. Wa triple ale. Vi ele li. E whale ilonga Samoa. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Le mawalunga le tangata le neile wau nale. Tua fema yaso le, le ai o ke lai kikia. Faa matala te maa loalun tangata mai e te tauna faa ingonga ya maya. Peise ia se kamai faa ngau le au. A kalangoi le levo la waposkolo mai sole, o au wala kiki, o au wala si. Ai atala nolo le vala wina ma le mauti no Yesu na maliu fai mai. E le ai lasi se la wali ianga mua mua ya kia umake kukusa. Matautia yo le tautinonga. Le tautinonga le tangata fai mai o mea sao ngā. A o mea ia o loo yeifea ngai ngai tutonu peia na e whafafonga tau walanga ina. E ke fiu e ke mei. Samoa mei se fai fiauma lau fai launga lau fai aonga le kuspaia. E ke fiu e ke mei. E ke fiu e ke fia lafi. I le awa wina le upumonia le tua. E leo se vi inga o sesi. E leo se tala inga o se lotu. E malia lo loto le tua na fatanga ina o le tua na yetu ua lo tangata e awa wina le alofa tu noa leo le tua e fiu la kako e mei e ke fiu e ke lafi e ke la ngonga ilo loko e sanding e ka kaunga fako e se mai fama ulalo e se iwana ngai o e filfili ao e ai maisha le tūlanga fai maitala tūspaia aona e whalongo le mea moni a ua e le fietalia fai maitala tūspaia e mawhaino whatanga o e le tua e te ola lo e talia le mea sesema le mea pepelo e te pese lo e a wa o le mea sesema le mea pepelo ma e ola I a olona taunu unga ta lofa, ta lofa, ta lofa ia joy le se tala ingo se lotu a e le milimilia ma e le whakafa fo iso se loku le a wa onga a le tūsipaia Tauna pele o tatou loto Yesu. Ia la pele la lkou loko, le anime lkou loko ngafai. Sei tu lo wa awa te ita, Ia la lpa upa ua kakuwe kale si ngafai. Pe a fua I le tangata lea. Pe a fua I ate ia lea. Pe a fua I le alo o le tua e to tasi. Le isi angasala I le isi pepelo. E na fua ilo na soi fua I na iola oi. Then, I can freely say, I can freely say, we are nothing. Nothing, nothing, nothing. Bolea lava. Awa keika. Yeah, for follow Maria, awa keika. Ole lofo le tua, le tala noa tuai.
Nei e fefeke fa valvalea fa pe kumul ko e kalesia. Nei e fefeke fa valvalea fa pe langol. Ko farzanga o kumu e waku e fia milionga ngal wai. E uia ngai polonga ngi se kokongi. Nei e fefeke fa valvalea ai. Samoa le atu nupele uso au auna. Uso taitai. E alofa Yesu I ate oe. Hallelujah. Hallelujah. And over love for you, Masha Bill, and you shall tell me for you to ya. Ya don't know. So far, by Lotto, shall Bill, Lotta Lotto, and you shall tell me Lotta Leofa to my dear, I'm ready to go. But it's an honor to serve. Yaso to toy Lola. Ilalo ole lofa to Noah ole tua soifua. Pule au au le tua, ili teimia le tua. I am ready. Au mowala le ola, male malosi mai le tua, e tu sai male wala au le tua, ilo uola fatawa. It is my calling Samoa. Mo Samoa au au. Afeye, if you know, oyo se Samoa. On fiau moe. With a boy love alo kangaka. Pule alko inga kangaka, ilo kangaka. Hello for Yesu, ya joy. He is the only answer. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Fafitaya ya tama. Walava matutoi samole atunupele. Men tupu ilungo sa tolu walava matutoi. Ah. Lena paisha ufam talanga shivaya. Nga nao saunuanga na Yesu. O tele jau mozesi. Tau lava. Only for those. Yeah, so we'll help you. Only for those. I want a fool, Kako. My mother gave me a look with Kako. If I'm telling you, Yesu, you let me. Yesu, what you're sitting now? I shall call you, Shakali. Hallelujah. Oh, Shakali, you think it's Antaria. Anga mo kwa maofa fo ya Yesu ya inga wakali malilo matua oka. Woo! Fai ma ye sha wa oe leli ye sha oe. Ya ngai koe mea ko ulu mai le lao ile lao ai ale matai. Ya o mea ngai. Kan cha bai ya le uli ya. O ke I Yesu le falong kusule ai. He se le koe inga. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Samoa. To low our data. Share one more for Valvalea. Samoa let to new belly. What from a lunga for Valvalea? A fire if I perform a mayo if I'm a lunga ni mo and mawa ni suwafa ni ele ele ni alava. Fatanga Yesu ke viso no maliu mo oe, I lo loto, I lo wolanga, and then you know. Eia mase me o me ke mika mika ai. Eleia foi mase me ko e alufa valvalea, iso taimi. Tau au lo fasanga, te te fafetaya le tu, I lo na lofa, tu noa. Ma e moli mau, tangata manu, ma wala ava noa. Praise the Lord. Praise the Lord. Eo fale loto, ino awa, ah. E mele tangata o le tu, soli, o me sa o nga. Yelela koi fa mga kufo nye fiafi. O amena ke kau. O amena ke mika mika jamoa. Ale o tau talal tangata Israel rufme o lapisi. Ale fe me jamoa ya. Samoa le tunu pele. Ya lofa Yesu ya choy. Who knows. E yel samoa le fa longo ilo uleo. Ele auria le simasinga olo luma na inei. Lefa tu amatele ni masinga pele au lia foi lesi aso salea. Au le teimi, ma le avanoa, ma le fe au alo e fafafongai o lou toi avanoa. Le wafia kausala o lou soi fua o e fai ale fia fia le olanga nei a tongo te tō angai le lotu a ese le soi fua tō angai le lotu e ese le olanga le tangata wa surrender I le tua. Piona feta lai Yesu Geriso a. A fia mulumuli, fafiti. Avelo sa tauro yaso faiso.
O le matau pule fatua tua, elena se upu fatua tua. A famatala le fatua tua, o lo wola usitai a Yesu malana upu. Praise the Lord, praise the Lord. Famatala tu se pelu, e uia uia le alo le tua o mena, na ti ngai uia na, a awa uina I ina ia loa o na usi usitai, a oia usitai ia le alo le tua. Pe a fai uia le tua. Fale aonga mo tato, langa fengo fia ngai pese o le tangata fatua tua. O le tangata fatua tua e falia, o le tangata fatua tua I lau shika I lau pu ele tua. E leo le launga I lau pu, e leo leo malamalama I lau pu, a leo shika I lau pu. Langa ese fo le fapavau e ole awa, leo launga malau pepese leo pu, a leo lai. Ia pe fafilongia fo ele upu ele tua. O fenga ki kapua iei, no matter who you are, o fele lo tunai te iei. E mafai anga la ve inga oe mai le loku ngai ke iai. O le winga o lau tjala pe a e langona le upu moni mai wha maulalo matalia. At that very moment. I le vaaifa le tangata langa leke loku le loku e wha paupaula ko wa oonga. E leiloa le nei wha fofonga le fe au le nei poma e wha maulalo matalia e kai au e le koe mangava. Woo! Au lo iluma o le tua lo saifua. Beautiful. Those are the special moments ile malamalama ile janganja. Aole chaua la na le upu. Chaua langa le upu, le tua le upu, le lofa, le ala lofa, o le lofa tu noa. Amene. O le alofa na ia mua ia lofa mai, a ele ifayaku se kala. O ia na mua ia lofa mai. Ele fa tua ime ufolfolaina ia. Fa mercala tus pa ia lo on sai me pe o ia ina ia awa nei fano se tasi ai o tanga te umal salamo anga le le tu ia te o le nevia fi ma lo a fol soi fu mungwi o le alo me nga fa ninge yasu ke le nga te fol ni yasu o le ale o le tonu le ne soi fu anga na te o lai Tau anu fa manatua tu le nevi afi. Nga lava e faa loa ma yona awa lofa. Lona lofa, naunau tae ya te oe. Peo na watu se faa manatu. E ma kwa I, e onge upu waso le. Fe ma yo ia lea putata ule leiei. Ole le leinga nana faya Yesu lungo sa taulo. Fe ma ilo la apostolo ma ilo le ipu fifuria. Ole ngalwe ngalalo te faya. Ole tau ala ngaina, ole... Ole upu ole le lenga la wo mang faka ngu lenga luenga na na mali wai a ole upu la le a ole le lenga lena fa ma chala ni menan chupu mai ole na sa umlo malan fam talanga te se I wa ai oi mai choli oye to ai oye le tu oye pe se I e fa choli ya ka lu nga upu nga kisilo fi a Pi fa lalo lalo si fa mole mole. Fa mole mole a se suka mo a se si fa mole mole se se di ma susenga si fa la vela kapas se a ole tu e po ia. Ole tu e o me mo fa mai a o mana o se mea o te le fa yaku la vaisha o lo ia cha u le lalo langi ma me o lo tu muai. Wow. Samoa, let me say this to you, Samoa, so se Samoa se tu lo awa le fa mo lunga fa le lunga fa valvalea. A mesha tato le melo mo fangua ma a ma mo suafa fa mo mo o teita ele ai ma se meo mena ke ma vele langi ma lei voi ma se meo mena e fa la kala kainga o ile tua nga le akirenga ma ma o sia e ku po ile a e fa ma lunga fa val valea e a lofa Yesu ya te oe satani ma tu te le valea ya utonga fiti o lo e fa tau wasoina ai o ma tu te ngata Samoa in Jesus name Satan you are defeated forever O te tautala le pulenga, o te tautala le tufa le nganga. Nga le fie fie le si Samoa o lo le malamlama. O nga luenga sa kangi o le kawe fa le nganga le fa le chino. Not to you, o el Samoa. A o nga luenga, o nganga o li sidi mfai pule lo fata wa soina. Le toa telo tatu tangata. Ia le fano nuanga. E fai o le faka waso ko kangaka ele I fao leinga. A le fai o ka waso ko ima kangaka so ko lo tangata wa fao leina. Hallelujah.
Praise the Lord, praise the Lord. Ia masino, ia che o tou mea winga ese ese umalava o le famtalanga na tusbaia. Ia masino. Anga lile tua ia che o le nefiafi. O fea la keiai. Awa mawalo wawano che fafafonga le nefiafi. Le lofa o le tua o ye sule tali. Na lo fa mawalalo amai lo loto. Ile tua e ube umo o le tangatanga sala. Acknowledge o kako kangakanga sala. E mai fatua tua ya Yesu, mai fapea tu Yesu, ola uola le nei. Ole teimi le nei, ole fiafi le nei. Ilumo la wafio. O filfide aveo e malima faole lo uolanga. Feso soani lo uolanga tau mafai. Feso soani aso tutoe. O te ola imo la wafio. Praise the Lord. Ole fe aure na. Yese kala ingo se loku. Yele se kala ingo mkasua ngi memba se, ya. Via le lì, famon via le tue, ya c'è le nefia fisori. Ma allora sei famon via. Alleluia. E lei si taglia le neo langa. Praise the Lord, praise the Lord. E ma te uccia fuori le. Si, fam te langa po le fe au. Paraposa te la noa, Yesu e fatta taule. Le sei tomo le titania, ah. Tau tia fo le nā mea. O le whamtalanga le nā, o le talaanga, o le polkalame le tua from A to Z, alright? O le fofanga le tua, ma le polkalame le tua, mai lava le amatanga se yo o lava le ngatanga, o e o le amanuia, mai o le ale manuia. Minko mai ai masakangi, o lo soifua le tua, o lo iai mai Yesu e ome uma, o yo le tua e ome uma. Ya shaula mal kamanga a chichani mal saito kai mai mal upole tua po yesu kristo maya ina uwa foya na kulunga lue fungua mai ya uma ya na lu lu lu lu sai kwa mangi fa mo kukupu fa sole le ye mashi ei mai mashi kama ya kukupu fa ai na chichani ali kokoingo ele lu lu inga yai. Aleluia, ave meritala tu spa ia. E merita ngaka ngalue, ma ia, matai, ea. Se I tawa sau sau nuanga, mako wako e so lako e vele esi, ea. Aleluia, ave meia le matai, vai, ei, ongsai, ongsai. Ngofolelei lunga longu fua nga, ea. Oike songa mingoi. Aisha, ya langa kewa laku vele vele aku ki kangia ko vele ko mangai sai ko kewa kewa vele le ya ko mangai sai ko. Praise the Lord. Te lo la tapunga al kusbo ya ah faringa lo se fulu fe mel tala tus pa yana tus so tu si mal tu si ole ola. Wow. Aisha, ya e fa maoni la vale lo fole tua. Se ko susu ya, se ko siaki ange ke wo susungu se se si. Can I say that again? Se ko siaki ange ke wo fasala inga se se inga se si. Ota se lo fole ni atu asole. Umana maliu, a fe mailea, maliu tanu mia to so I fuo manu malo mai. Fe mailea fili tu to matau to ma. La lava fo ya, la fa fo tu amole au pa ia. Wow. Se tuo ina lo fa se sa mo fa mole mole. Te la wa be fe au mo kai kai se fa mole mole. Tala noi le lo fa ina tanga te tala noi le lo fa na tafe mai lungo sa tau lo fa mole mole. Se au su e ka come so fo Yesu fa mole mole. Te fa mole mole au su e ka come tu si le po le tua. Which is really really sad. Can I say this again? Samoa. E te le malaya I se faife au e le matau malaya mana ia maliwa Yesu. Pe mafaya nga la unga ai. No matter who you are. Ai maise lava. Le ole asavalia le luafe teo sangatalo na maliwa Yesu ina ia saoloto oe. Ole teimi le te fama ulalo ai mafatua tua ya Yesu le na malona maliwa. Ele aia ma se malaya, ele aia se sala, ele engi curses,
e mafaya ona tue whapolonga ina oe. That's the beauty o le whaolatanga. That is the beauty o le lofa tunoa. O le lofa tunoa o le tuwai ala le maliwa Yesu. Praise the Lord. Hallelujah. Vya leli. O le leile tua ya te oe a. Praise the Lord, praise the Lord. Ya, a tonu foi e. Ya, e la ude whaonga inga ka kene fia whaonga. Ya le upule o le la kale kio ia tu langa o no le. O le foi na fia ma Yesu o me foi na tupu ilona teimi ya. E zawa Yesu o la lava fai kapua inga la wari inga. Vya leli. Praise the Lord, o to tēnō tātou tangata. E ala nā e anga i le falsapo le āfo i po whelawa. O te tātou o to tēnō tātou le manato le te anga i le tua, po le te anga i te tapua i le tua. Ia o lona whanonoanga. O le latua oi malo loto le epe e manato e taula i le tua. Ai ke leo malamlama. Sei tu lou, e sua lua le mea lai fafanga i o kou. E saule mea fafilongia le fe au le launga mailunga. Ia e longa whainga kāfo i. Samoa, on me fui nae whawhita i le loto i le tu e se vi ingos tangata. One of the reason ala, ina e whawhufunga te tala le ava noa. Samoa le atunu pele ae manao mia se fesoswani malike nese o le whalinga e tā ua lo malamalama le upo le tua. A whaina manuia lau whawhufunga, koe alu koe whaikau. A whaikau akula, o le whaule ke whawhufunga i o le whaime le kusba ia. Ia nae whawhita i le i le tua. Ia mai te talo mole nā au au nā, ia piti te talo fai mantua le nita ngata whata wae tala no atu. Amen. Even po aila wa fai mengai ke loko e po fea ao. Amen. Au anga o mai whalonga longo e alu ia kula kuspa ia keu kua koe kanga fai bea kua alu le loko ile si aso soli. Si ia lafa fela ngai malama lama. A fai ala al kawaso ngai ke munmuri aila e alu kawaso ia. Pia leri. E te lo el te mi munmuri. E le koe mose la fikango kakou. Ke lo te mi munmuri. E ui lava ele fina ngalo le tu e whaafano ina sa tangata soifua. Ai ono le te mi munmuri. E le koe isi excuse sa tantou e fai. Le tangata soifua lea. Nga li la unga le mako fai fe au. Langa ese le mako kalkongunga. Ia la ilo ala ese le kalkongunga mai polo ngaya e. Ngofo umi fa valvalea. In Jesus mighty name. O le taua e le whale chino e whale nganga. Tau tala male loto e wha maulalo, te tau tala fwoi male loto e wha fitei le tua. Praise the Lord. Vi ia leli. It is an honor to serve. E tusa male lofa tu no le tua. Amen. Vi ia leli. O le maanga ia iol kalangoa, iol e lupu mongi sori, e se le maanga ia. Praise the Lord, praise the Lord. Po lai ke whainga luenga, po lai le whale, po lai ke moe ke haru, e aka na mkau kia na upu sole. Koe mafufau ye na mkau kia na ngia tua. Woo! Onge upu alta ngata. Praise the Lord. Ole vi inga fuia ta mai leo noa. Samole, tunu pele. Tango ta alo tau. Ole alo tau. Ole toto. E le isi sala, e le isi pepelo. O le toto, o le alo pele, o le tua. Aleluia. O le toto, o le toto le nana whataua i oi ma. O le mea lofa fua i fua ina e le whataua. E le kulia i shou le lei. Ave fua e le isi gau. Taua le wha maulalo, ma whatua tua i a teia. Via le li. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Tau o tātou malam lama. So sani le tua ia teo le nefiafi le tua umi tātou. Mā loa le ongzai. Fa mā loa le nof te talo ia ila tua lo nof te talo pēa. Fa whekai foi. Ia te oe nae te le fiafi a mai mai ka wai maa mai lo loto ma lo ma fau fau. And somehow, e leo mawhainga apalo lima ka perke le ki onga ki whalongo isi a. God is still working through his word. Hallelujah. Pele kalia ele si Samoa. O le mea ua mautinoa ele foi fua le telo Samoa. Mole vi ingo ta ma. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Vi ia le li, ya. Anga le leile tua ia te oe le nefiafi. Hallelujah.
Hallelujah. Kam kam ka ku kau soli. Anga fai ngai la esa ngo Yesu ol kalanga ele ko suia. Ah, ol mena chau ol chala tus pa yolo pole tu ele liu. And now let tu ele liu winga. Ale le liu winga ngai le tu ele ko ko fa manga ko ngia via fika wo yolo malam lama. Ah. Ke fa longo lo e fa fonga ni so temi e foulo fa longo na ele via via le. Ai disi fa longo pem file mua. A se inga lue tu langa ngole tu e fa malam lama oi. Aleluya, oia ka kolkelo ka ko foi feau, fa fonga lima to toa ya nga mo oi. Aleluya. Ni te we mana tu fa mo lunga tu lo fa val vale va pe oi foi lis foi feau ki le. Ai nga lo oia te po nga ki si la fia mai fa fonga. E ol ka o oi ol feau le fa nga le tu si kama ki ki fa ka va ala le. Se o nga fa tau va ala le, e lo se tala ingo se lotu. Hmm. So se sa mo la vo fa fonga te mana tu te lotu fema fema fea. Ya ai le fama ulalo e un se jel fava vo ki kofu yai. Mm, le se kala ngo se lotu. Praise the Lord, praise the Lord. Le nganga lotu le nganga le na, ele se mere le. Le nganga lotu le nganga le na. Praise the Lord. Me uma tatu te faya. E ba tu si. So soni le. O mea uma tatu te whai Samoa, whai a ono o lua lofa I le tua e ala le maliwa Yesu Keriso. E ui e le kukusau kaku ua lofa ma le lofa o le tua, al tala tuspa ia, e te tau mauna meona e a lofa I le tua. Pe meilmo le maua Paulo, a lofa la te ngata I le tua, vemeu a sila fie le tua, te ngata na a la se maa ngaiya suri. O ka se maa ngaiya, Hallelujah. Aonga faka ngule me ngole lofa male ngalue ina le lofa nga ya e fa pe nga nga winga le sikaimi ole me mali le sikaimi e fulu nga kai le sikaimi Hallelujah. Praise the Lord for my mo mawanishi ya walul wa wa fa fita ya ile tu of joso ni le tu la tu lo te mala mala of course ol tala na tu spa ya ele fa amisha le au nga le tu of course ele ka kon fa amisha le au nga le tu ai a wa winga lo pumongi le tu nga mali

0: Pa e kamu fai e whapupula ma kau lisi fai au kau waso ia iai. Vi ia leli, leo fai loku. Vi ia leli, ia. Hawa keika. Eh, fitfiri keika, too bad, man. It doesn't worry me at all. E le mawhainga ngu ngu ai o ngole wala awa le tua o ke siri ngu wawai I le au le whi au o le na mua I alofa mai o le tua soifua o ia. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. O aso la. Ia I ole, o from taranga le tuspa ia, o aso ia pise I wha fefe, fefe ka ngaka ngime o le oki sol. Ia I o ngole le I malama lama a. Ia o mea kemi ngila, ai, ala au ka ngaka ewa, isi ka ngaka fwefe me o wha ola inga, fefe fefe a le oki. Ale pupula makol ka malo chole kanga ka le tuma ya le ai chole olo olo woti olo manuia vi ale ri o mon fa to lalo e yesu geriso a ole sa ya ile ale pule e oti ile tanga la sunga la sa kangi pe je isa ve ma ma fa sa langa pe hoki tanga cha ai na wa mala mala me lo pole tu ai na wa maliu yesu geriso o chole praise the Lord yo sha Oh, la melaka laka ko fefe yo ke mo inga kulo e alu ile machango fio le tua o feo le ave o le tua te fa kali inga se I a ko mai le uso le kingo gebiso le kalesia le au paia ah praise the lord praise the lord praise the lord al mo tau tia nole me al mo tau tia nole me monia e alo lua ngaka ma mafofau tato ka fika ia le ma kau kia o le tua nisu teimi a vi ia leri praise the lord alo ngei kingo ya moe mai ole ile ele ele e o na fio mai yesu praise the lord la fai waka la fai kwa kouli ni afi tau tia le lofo le tua a Le fatau tole na tawa nele, titania, malisaito, ah. Praise the Lord. Ole mea lilo la langa leta utala etu stala po le apostolo Paulo le pfilfilia. Ole mea lilo le mea lea. Le kalesia. Me ngai kau challenge la kikia ya loko isa la elu le mea le pea onga malam lama mulmuri ya. Ah. Praise the Lord, praise the Lord. Na ola vufoe na lato fisini ngia. Who are they? Ile tuchel falinga. Praise the Lord, praise the Lord, ave maya, o ila touia wa tata. O la to wofu fasina sine le toto le tama ima moe o Yesu Kirisho lona swafa. Mena ile ta uwa ile mele fa pea ole second coming o Yesu. Le shawa shikia kakou, that's not a second coming. Samoa, faife au kakou ya wa oa, fa mol mole, fe soswan yatu. Awala wa ose seina le tuspaia. That is not the second coming, according to Pumonia le tua. Ole kale si ol sitianga ole melilo le me fo nga linga ah fo nga kankali ka ka le upole rapture while nga isel rapture kong gus boya ole sitianga ole ave ah call out ile lofo le ole tua ole a fio fa lu mo yo yesu ole fio mo le na che sa wai mo oi oi oi le le sa mo wa fa mo wa lalo mo fa tua tua ya yesu no maliu and that's it Nothing else. Ele fa popo Jesus I mea ke le ko ko se Jesus I mea. Praise the Lord. Wana o ia le chari a. Ole wingol fam talanga. Ole talalena. Ole a cholo fa cha ocho mai el por kalamele tua. A ele o. Fa ilo mai le mele kupul kamai kep lea. Ole al kep. Ole ki kangia ma fainga ave ma saikol ke mi mulmuli. Ole fa fonga fa mulmuli. Aleluya. Amen, aleluya. La, ea, wa. O kakukulu ngau kalinga lo falo ngoi lefam kalanga. Ah, ole mele le wali yali I. Ole mafai ele tua ona, lave inga isiki kangia ye I. Ya tue tu te tau mai le shika kupur kalame lea e fi oso ilunga lfua e te tala noa mai. You are most welcome. Feel free. Tau tala ile lofo le tua, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ole mefo ina ye malam lamai, ole fam talanga le tuspa ye tuse falinga. Ele mtapu mulmulia, mtapu elua lua fe maya, ole tusi lea, tuse falinga. E sanga e koe fa popo yese mea. Ele mefo inga koe koe se kakou se mea, langa e fale kongo e kakou e faya le mea langa. Ole ko keio kanka fia wa ole kuse falinga. Na olo ta lofa yai. Mo le oso le popa, wa laulo iunga.
1: Be very careful.

0: Powerful. Praise the Lord. Ole fa matalanga le tus baia. Na ole tus el falinga prefer yele mele na. Hallelujah. Hallelujah. Le tus si fole ram tau pe lua lua le la umata tau fe maia. Baia bele baia. Ele elea bele ele elea. Ola leanga I bele tangata ola leanga matulanga fa pena. Woo! Kalo sia ke leo launga ili nge yaso, penga ili launga ifo isi aso lea se maa Singapo se kausanga mabaya antu. Eleo se fea awe kakaunga kawalanga ese au auna e alofa ili atua. Eleo se fea awe kakaunga kawalanga ese au auna ua faolaina pa ua talia Yesu ewe maali mfaola ili uolanga. A leo lea, yelo na winga la e faife au ka ua ili faolainga. Ese fo ila alfa pavau weanga yeita atou. Once again, maa nge fiafi, vya leli maa loa faftaile. Mafuta mai, valu tasi tolu fa oli maiva o lua fitu ono fa valu o tasi fa. Praise the Lord. Eleo se feau ole kemi le feau lunga, ole kemi ngei, ole feau vai mai paulo na o molitino ya yutaya fa tasi ma eleni le macha upu le salamo ma le fa totua ya Yesu Kristo. Ole feau nga ole kemi ngei. Ai ole feau le fai ole tuse faringa, amio pa iai pea, ai ola leanga I pelesi. That is not the message for now. Ah, le kemi ngai. O le kakou, o le fōlaunga. Ke le lopo le umi, pule au au le tua. Ai, o le fe au. O le fe au, o le lofa tu noa. O le ale lofa tu noa, na maliu Yesu e leisi angasala. Ina ia ola o le tangata angasala. Ina ia ola o le tangata. Sa angasala. Walanga ese ese mea. O le taunga le, o le tau, o le sa moa e le kalia Yesu. E te fa maulala loma talia Yesu. Then, e a veo e ma talii ma fafini o le tua, e le te ta ua o stanga tanga sala, even tau kako ke sasi ma se se ingi so kaimi, e faisi onga onga fo isi nga fam kalanga. E ke fama ulalo loma talia Yesu, you are no longer a sinner anymore. Even tau kako ke faka waa, even tau e kemi kako ke se ai. Le tangata leo salamo moni mfatu o tua ileli I, o lona le lei o tatou le lei ai, ta ua mio tonuina fuina, ona lona lofa tunoa, e leo ni ngaluenga ina nei mika mika faa mawalunga faa valvalea se Samoa. A uia lava na mua ia lofa mai. Angale leile tua ia teo nefiafi. Taofi mau, usua wauna, oike ma, kuskusi lalo meanga kire mamla mai efto sangyo kia oe, mo oe, malou ainga, ia male kale sianga kia ngalue ai, lese kala ingo se loku, my brother. Praise the Lord, praise the Lord. Aule lofa le tua ia Samoa, na tapena ili nei avanoa. And it's an honor to serve the Almighty God according to His word, under His grace and His grace alone. Molona malo, molona viinga. Makau kia ngal mesori, ele o apia mai ngā. Hei, ele, ole ma fainga. Ele ki kangia le, mo ole vangoa mfainga, ave maseiko. Woo! Beautiful! Ole fatu, ole fe au, ole kuspaia a ko malkenesi ole falinga Samoa, wa na o Yesu Kristo na fa sa tauruina makau kia ia, alu le fia kausanga, alu le fia fea o nga, eliko kelo kakoua, ae sa unga ngefua kako ngai kau aso, ae sa unga ea, e afa fe au le fe au ngai kau alanga. Skamai, fe aua, ae malamalama imai olai, wakau afa ia ko, al kuspaia a ko, wow, e ali emoi, Ele se tala stangata, ole upo le tua. O ia lea, ole ato, tuanga ome uma fema ia, ola ia te ia le tino o Yesu lea. Ile tino, ele tu fale nganga, ole tumu ato toa ole tua le titonu le tamana. Wow. No wonder why fema ia, Paulo. O kongulo mangaku. Ki le koe kalangoa kuise simea. O le koe fie kalangoa ka mai kikiso le yonga, ilonga soi fuanga fale isala elu. Kwa le koe fie kalangoa ia, fema ia. Tawo Yesu na faa sa tauruina. Femai, e lapisi uma me umanga, alea wao me Samoa lapisi. Samoa, usua wauna, lau fia isala elu. Samoa, faifea wau ke fia isala elu, sefa mole mole mole kumole vevesi mole, ngasu mole akininka waso kangaka, e alofa Yesu yate oe. Ona uye le chali, ngatia lo tato fata waa. Ona uye le chali, in Jesus' name, Satani, wa fai ina e fa vavau. Te utala le pulenga o le tau e fa lenganga in Jesus' name. O te le tala noa tu fa pe ya te o te ngata soifua au te tala noa le tu fa le nganga langa nai po longa mata waso tatou ingal wenga fa ya ingal po riuli to most of you and misha ya usua wauna ha? Angalele le tua ya te oe fa ya sakangi kaku ke le vale ya ntono fiti fa ya sakangi in Jesus name wa fa inga fa vavau ma tu te le vale ya ntono fiti na maliu Yesu o na luna lofa ina ya wane fano se tasi ole wa matu fa maulalo ma fa tua yai. The only answer. Ede koe whakupupoa, yeisesi mea molo ki ngā inga. Hallelujah. Whamanuia le tua ia te o Samoa. Whawhetai molo taimi whawanoina. Tātou whiloa I lewa ia sofou pe au lia. I lea lofa malanga lelei o le tua te tai atu tsoi fua male ola. Tātou whiloa ia. O ingi keo e moe kwa ngangima e moe ia. A ngā lawa e ke, ke loko maha ae ke lei whamauralum kalia Yesu ka lofa ia te oi. Aolo wawanone e misia. But for those who kalia Yesu, fa malolosi lote tele, tato mafuta tu sa malopu, ah, ilo skala ingo se lotu, ilo skala ingo se iloa, skangaka po aye sidi se iloa, ai ole alofa tu no le tua, ali mali fuolo nalo pele, fa isa talo nefi afita mai, fo yale vi inga yato oe, fa fte tele alo mato watua, Father, thank you, Father, al fa fte ya mal fa maulalo tama, o tino alo mātou atua ele fo I fuala upule nea fiafi. O lo oola o lo ngalue peo nei fetalai. O lo upuna whaavaina ele nei lalo langi. Whaafetai tele tamā. Whaafetai la upua whaalia le maualunga. Le lautele le whaamaoni o lo walofa tunoa. Na fuai ele soi fuolo walo pele ilunga o le santawo. Whaafetai o la upule tamā wa oina I mātou ele ngata na maliu na tanumia. Awa tue soifua manu malo mai o ia e whavavau alo wa fio li tu tamatawa li tamaha. Fawfau tua mole aupa ia father na le whafte yato. Ia vi ia oe tamaha e whavavau. Whafte ila upulo lo matu wa tuo whaalia. Lo wa nganga pa ia o le feso swani sili wa e fwai. Ele whataua o le mealo fa fwai fwaina. O loa fio matu maututonu o utangata o e usala momoni mafatua tua I ate o I e sugeriso. O wha mau whailunga ina I fo I utangata mo laua fio. Father, thank you so much. Whaptei leo fo I fua nea fiafi. Lo fina ngalo lofa I fatau nu e leo le loto o le tangata tama. So swani whamol mole lo matu watua lo nganga pa ia nei o matu uso au auna. So se Samoa. Uso au auna lo wofo latu wola mo oe lo matu watua ni mele o malamala mai. Me fu fata waso e ngalwenga faya ina satani in Jesus name. Si yang lelei fa mol molen fa pupule o lato umata. E fwa ishe loto fa maulalo e au au na itama. Molo malo molo vi inga. Awa vem fa monianga mo si umata watunu pele o Samoa. Le fa ngalo inalo nu isra elu ili tatalo. E tu saimala uputama. La wekale shia na fata wina ilo toto iso se ngangana iso se lanu e usalamu moni mfatu atua yate o Yesu Keriso. Le auso tama, le minstri lo mato ngalulua yoluma malfa maulalo. Mato te fata waa, mato te vaivai taumafai. O mato feinu so malio la upu moni tama. So se sa mua mantua nipol kalame, il tatalo ono lo walofa tunono la upu moni. Se e famanuie tu sa malau upu. So swanita mai e leo malama lama. Olo fina ngalo alofa e fata unua e leo le loto le tangata le pulengo le le tio e le fangalo ina le tetalo. E au au na foi o leo tiu te male ainga fa ma lo matua tua si tiu au lofa fa manuia lau fio e leo noa. Samoa le atu nupele, yo na teitai lo na fainga malo yo na tangata anu. Yo matu ainga le chino ni wo ni e masani. Ta maa fa mole mole atu wavanolo walofa tunua. Whaftei atu ia wano te tala o whaito toa te tala o laupu mūni e tawalanga ina mō Samoa. Na ia tapena ina malawe ina ita maa. Mō laulawa fio e leo noa. Ia vi ia oe whawawau. Ia vi ia oe whawawau ta maa. O mato wola whatawa. Lawa wauna whatawa le tōlua male whanau. It's an honor to serve you, Lord. I lalo o loa lofa tū noa. Ua na o loa lofa tū noa lava. Wa ato toa I mea uma. Tu mau ya te oile vi inga nei maso uma. Pale lawa fiol ma malu male vi inga ta ma. O mea uma lo matu watua. Ia vi o e faftei tele.
1: Hello, I love all the people of Jesus to tell all the jelly. Amen, amen, in Jesus' mighty name. Praise the Lord, praise the Lord.

Ole poro kalame ole nga ngai fo faiwa male a tawa sa vea I lunga ole Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona ole te soso ni mai ole Pacific Specialist Healthcare. Male tonga fitia ole ngā se ngase ole fatu. Male ngā se ngase ole kanesa I fale ma I e lua I Nandi Masuma. Ile atu nu o fiti. Asi e siane ile upeka ta fai langi. Pacific Specialist Healthcare. PSH.com.fj

0: pakit ja kolta ja arvoi de samos voli ma hi va tolwa mo lu se fulu mar fitu lo bja ne le tula e ono yo ala mo fo ingal man mana se i fan tala fo fo in fa fe lo ile ta por klame e de nei ta ya ora to telo la tino o ma fo ta mai ma fe lo mai le nei fo ta ya fo lu mo ta to facebook mar youtube or de samo ma lo se fo mo ria ya i fo ni se fa fo mo ta to ala de samo fm 106.1 good morning ma lo la fo se fo mo ria de nei fo ta ya fo O te loa o le o tae ao. Lena ma wole asfrae lenta atu nei le update mai la tolo ngā lua le tātou pōwhasa lau fōi le o i Henderson. O nei e tauna o na isi ala le olo i lungon FAM. O tae ao la. E o le aso leo fai mai e tauna o no mai te lo isi le tio e a fie la vea ma tātou. Ai mo le atinu ma le o lo telen fa fonga lungol ta sidi mai vitoru a moi au kilani ma no tutua oi ma lo lo nsai ma lo lava lo nsai fa ma lo te talo ma lo lava pale e le fa ingo fia fo i taimi e moti el tatu wa la leo ia wa pe o i ia me seo le tapo ing fo inai o tatu ma tu e maru mota ma lao e o ia kuo ia i taia uma baso uma ta tof so te ingo fo i tatu wa la leo ia ai o no te lo ngarwenga lo fale le ia ia o te lo le umi na ua al moti e fo i tatu wa sa langwa awul popoli tar sia na fole tu lo tu si fu ya mar malo lo sio ingegnere lo fa penar nga lo doi o kai au ko e on fu ka ko wa no ma lo fa tai ya le late to 95 one of yaso te lo fo te lo singa sa fe ngai malet no ya ai vi ya no fole tu le ka ko mo fun ngai ka au fo pa le late toy ono masina mana yaso e tolu la uta mata wa tu on fa tu ina le on fa nga pa lo tanu sila le general election Wa tele ya pati malato campaign lo fanga solo termine titi lo atu il campaign elect mani so vanga umar fa lo el sui par mia nusila david seymour e ya swing a lot of avaya nga ya the town of sui tono nusila tanga benga immigration new zealand ya o tele lo wa tele lo si sila male alfa fo male tuno le tai ao e tele swing a lo titi lo nga ya e ina ia fine fa tau ina tono ni sila ya ola tu malfenga palota am te lo chelo swinga la wa ti chilo ya ia nga man mana e ya i me a ele lei ya e foi me le ole lei ya pe atu ya i pe atu yo tatu fo tanga tsa sa moment pas fika am
1: ole fo fanga le wa campaign ile actile te mil ne pe na sa no ita wa ole 6 point tu sa ole wa ya ile la to 6 point immigration policy plan O le tūlanga la lea, mō i lātou fōi e o e malanga mai tūtono New Zealand. Ile mai taula iai, e pei olo o tele lava fōi ia le wha'ama mafa. Ai mai se lava ia i lātou o e soli tūla fono i tūtono New Zealand. O lea la ua iai pei o le vaenga mō mwalena, o le o vaenga nei ono. Ia e pei la o le deport serious offenders anytime. Tu sa lava pe ua leva ona nofo le tangata i New Zealand. Enga o nga soli tūla fono a pei e ua se soli tūla fono fōi lea. E ta tau lava ia o ngā koe whaafo i lo nā tunu una sa wai. O leisi vaenga o le ono le nei. Annual Review of Skills Shortages o le mai tau atu. E ia ia vaenga fo ngā categories o lato visas o le ato e ilo ilo. E ka kawanga expire i taitanga taitasi. Ai e ta tau la foi. O na ia ile vaenga fo ilele e kawanga mau kingo alai whaafo wai le taimi tauna whaafo wai. Ina ia awa nei overstay as eisi. O leisi tu o leo te silo silo au iai, ulwa inga luna solu. Limba tau sanga welfare stand down. Ona a whaapela o le wafai malanga mai te tono ni usila se tasi. E te taula ona lima tau sanga fo ilele, e le anga vaai i nisi lao pengi fiki a kako, kai peila o le vaenga le iai le taimile nei job seekers, accommodation support, o le se lima tau sanga. O le lona whaoa lato fofuanga, e ono ta lai whao popo ilunga o le visa fo ilea o le tangata o le aile temporary workers visa. Longo inga e kakawang whao popo le ono ta la ilunga o le ole visa o tangata lea pe afa apea ia ole fo ye e yele tu langa apalai lo na visa ole si vaenga strong ole si ale vaenga ta vai ya ke wa ye ole puri ka ngaka ia fo ilele ito tono ni sila ye ona tu lang fo ilele ile itu ta unga ngana peretania ile ilisi ona e peo i olo o mai ta watu e manga o lava ia le tu lafono ia mau ki ngoe pasi uma ingilisi ya ka ngaka ia ole ao mai e ngalwe amin ele vai sei si tu ai ata ola vai sei si fo itu ya mana tu ele opala langi uma ngeye e ngongo fo ni sila ole atu nu ole wa so se tangata fo ile a ai pe o vai nga na lima o ye uno ole wa mai ya ke au e ya ya e ma nga ye ole vai nga le au vai nga ye sur kula fo ko fa fo ai ai la le tu la le vai nga le o lo fa pe e fa ya si o a fo ile a popo e ai ona ka ke alofa fo ina tangata ile nga ta ai mai se la mai ko ole fa ma mafala va foi I vaenga ia accessing social welfare ia tau ia ia piwa kele kele foi ngi kausanga ala suka lawa
0: ia ile titilo foi lele ia I afa pia o vaenga ia ono 6-point plan ole titilo ia ile act foi lele ia pelan tatarano ia I vaenga lele ia I vaenga lele ia pia tu mai on tatu tangata sa mo mar pasifika ole tasile vaenga ese lo ule langolango ina Afapeo o o le citizen in New Zealand. I take away is a serious offender. For lele po se solitula formatu ya walanga ole o solitula formatu ya fatete ngapo wa facilities tangata tu lowling ngana awel fa pui pui. E tu sala umma mayalo pola umila tu lelo fa sala fa pui pui nganga sa sa fa pui pui am sa wa o isamo. Me ya fa isamo fa de tenga for them. So the facility le I e fa fena awel tangata no fo mau o se tu no e al tu fa fo I o le tu no sa wa. Pe fa pe o yala si tseni Citizen Tonos in New Zealand. I mean, on the fair, you're too long. I want to tell you what I'm to Australia.
1: Yeah.
0: Not to voy in New Zealand, so to la phone or the normal level program 501. And if I find to tell you Australia to la phone, you're a lawyer, well, my own choice will to la phone. Yeah, why Ellen Fanger 6 years card? Yeah, I couldn't make you in New Zealand as a quay, a quay for our way longer. Eta wala ngala Britani e tono New Zealand. I wani a vena nga matu langa fwile le fapea le mawisa ngal wenga. Kau kikido lal ke leo ngal wenga le yene fale ay ngosay ngala ko uye. Ke fiyo ke faya kuse mea ike mga oye. Yang pawar ka no English, no English, no English, no English. Pawar ngal mele sari. Ela ula tintilo, ele lei. Ile tu at tau na o ina ile nga ngana Britania ya I want a better number vanga ya fi fuanga wenga e tono le tuno I mean on the na tau ti tilo fo le ani si vanga la ti tilo ye ole ono tau sanga ile aso tasi ile vanga le la lo ole a fo e infrastructure surcharge e temporary work visas e mo kwai ka ka bola to ye pe fa pe tu langa na ye Yeah, at least on offer for my letter no Ivanga Ole, Mana or Sweep on the Mion, you see the Termine David Seymour, the Dial Act. And Fayon Fatal, we know a campaign named Bolfinga Palotale Lumana, yeah, Ele Lopez, Luna Mepele, yeah, while Lope, Fiang, passing young Fai Puleco for my in my own thing at Palotale. I Fai Fai, I tell you, no, we see Vanga, yeah, Pena, my, yeah, Ovanga, let on the photo like Tato,
1: yeah,
0: Tona, Madam Lambert, Tato. Ia vai ngau farm tu mai, elak party ni for time ya. So cara noal palota. Ol cila ia vai ngau cara noi ombia umai afia ita tu tengah tu samboa. I mene fenga palota. Na power cari. Oleo e fai palota.
1: Ia.
0: Ia walang ngau tato. E penga ngau kiri kiri fai lele I vai ngau le fai le tonu male lele mo tato. Ai ngau fai le o fai palota la ia te tau nal tengah tu. E tau na fati noi longa. Ia lo na lana I foi fa le ole le a ave o le malo le me ala te sil fia ba elo e le pati ala e tal fia le la to policies ma tu langa le mo tato wa ia I mean on fam la tu le na mo tato a o lo mal fenga pa lo tato to e ono e masi na mana ia so pe ko ru pe fa a
1: ia
0: ia ia ona I vai nga na fam la tu le tu no le ne foi tai au male a tu langa we fu fu nga mao Ale foi isui para mi ongi sira nei tai mia.
1: Ya ale le foi ya fa manatu foi mo tato. Ai mai sila foi nei tato tanga tanu o lo malanga mai. Mau ki ngoa o lai valid ya visas. Ile ngei kaim. Ya wa atala noi overstayers. Ya it's tawa ona langa langa ai foi le manatu ya sia ki le visa ona I ai nga foi lo fai malanga mai.
0: Yeah, well, I'm talking along to you, Tala, and going to put a yellow on the Tala spokesperson more immigration and labor. Ele Tarafanga, Nisha Fufanga, your Lord to Pena Yale. You'll take time on act, ma, Fufang for ya. The late Fatalo for the Mano Latino, or Lalan Papa, I, America, or Lotan to fight Pema Baba, I, the too long or ill update, too long or year, Fufang America, Male, Taway or Iran, so far, like what follow along or terminate, while a lopo failing or for committing a, while a lope, or a Kakalale, straight up for moose, pay a work calling up. Kako wo e pefa pena mena e nei. Aba batro te leo fita fita America le o isia tenu. Ya ba isia siaman. Ano oma na oia le Pristina America. Ave si no moni te leo lato fita fita lo e tonu e siaman. Ima isi vango Europa.
1: Talo mai lava ina mai tau ina ele o lango lango ina fo ile e siaman. E mai se fo I o isi Europe Airlines ali United States. O le tulanga leo lewo mai tau ina e. Ia ua pe fa kukula ia ile le fia fio Donald Trump. A fu fote lima afele o fa iu fita fita. La ua toe ave e seina mai tutono siaman. A la la iei pele si tolu sifulu afe. Ma e o mai la le taimile nei o le lava etu ua ia lava fo I e Donald Trump. Ia nisi lava fo I o atu nuu pe o Italia, ia o Spain. O na o le lango lango ina fo I le o le United States I le taimile nei. Ia o fa anga solo tawa so o lana saunuanga. Ia this is just the beginning. A lo ingo le au mainga o le lima afele. Ia ua na o se vaenga a matalena o nisi fo fuanga mamau o le ua mafau fau fo I e. Ia le persene le taimile nei.
0: Ya ole baba atuna ya wa atunu uma Europa le long long ina America ma ya pada jainga wa leban na out Spain wa for my le ko fa nga la ko space fa tanga ya ba le America ma si baenga fa pena fo I Asia money ya mai se atunu uma ya ol kalila Donald Trump okay le awo ko le long long ina mai mato ya le la Finland fu fuanga e tu lango e fi fi America le tonu o ye fo ya tunu ya mata to ba ba ya ti ti so so ni mo ka ile lo apo tele ku ga ko ke mi ngi fo le ile ile ba nga le o le straight of a boost ma Iran ba a wa ile wa ti ti lo fa ngor ba so fa ma Iran ma lo la to ile ile to e ile o mo ka mi ngi ku a ko Donald Trump le ai ma se me ngi ku pu ka la nga nga fa nga le sen to yo le o le sweep risking o America o I Pakistani fa I fa ka nga nga ko fo mai ele ai ma se me ku pu ele fo ingi unga le o mau fo mai la pang Iran ma lola ma ko il vanga le wale ko ngu me nga mga o ia Donald Trump ya se fo plan ango Trump ya la ki ki longa ya
1: ya
0: fe fe ko le ro po fe me a o ka ko ni don lang ya ya me na fa fa mana tu ya ta to ya le le ya lo fa yesu ya o ma mu ta to e se le fie fo ele tu me le ma mo ta to ya a wo po le power mo fa ro ko ko sa mo ka ya o fa lo ta to yang fi fi ni aso ah bai o le si ba ngale tele fa mana tu ta el ta ngale ngale le on ta ta ulung ola wala la wala on sai ye ni ba nga tu pulung ola wala a wo che fa tu pu fa la ve ngola wala fo le pe ke fa o di mai ni si ngola wala de le na me ah ola te man tu ala fa na tu ma sa ni le fo ngala sa ti ni fo ola ta no ya so fu o ma ye le fo ko ngo ile a fo ba lu ni ta ya a penga se mi ngo ke ke fa ki ngo I lo le fi fi sta nga tele ngola wala a te le le fa ina yo ya molo ai malo fa na wa ya wa ke roel melen ko pu mai ka ske ke foi le na ba won ta po kala ya I love on side one I want fa bon bon ah
1: lo sul fi tu tau sanga o leisi a tolus fulu tasi tau sanga o leisi a tamalo le u ai la no vai nga le sa ni tu fo ile fa ma sino nga ile Christchurch district court ile aso to fil vai aso le nei ona o se la fa o nga lima na faia I se tasi fo yo avita avale lungo a wale sele ya e fa tsaya la leo leo ya le nga lue nga fo ya ilato ue sa fai malanga ilu ngal awal tele ma va aya le tulanga awa ilato ula ya ntultuli mat na tultuli loa ina le ka avale lau ko olua le umanonga fasis kamalo le ilu ngal awal I pole intersection le I Burwood Road and Queen Elizabeth ile va pole tao le fitu ile po ole aso farai le lena tula ia ile tulanga lena ia nganga umanga fasiko fe sofika avale sosola fa fetai la ona ole tangata ole public lesa fai malanga fo ia ia langa kuli kuli lo alava le mea nanga ia ile to olua lea mavili leo leo ia na avela si si toya ina lea na tinga ina ilungo la wale keleo lea langa ave fo ile fale mai ion to tinga tu nga lama fo imanu anga pat ole fa fa manatu lava fo imal tu alalo mo tato lava le ono sa ilunga le awala ngai le tutu sa uma fo ima fo fo tangata
0: ai sa le a fa te le le o ia le public a ia po tangata lo tele il la tu ngal wenga fai wala tu na le sa so sa ni le le va ve ona kul kul rol me nga o anga il to lo le a so that's why na ba nga fa so so ni tato le le a ia male fa manatu pe na ba tu le tai a to al chai pala valon sai lunga la wala a malo malo malo no sai to es fulvar mi lo jolo jolo tano le jolo fit tu le por kala be manu le tai ala bring your sabo a mai fa vi fianga mai il penino che fa un isio tata fa sa longa fa business mal tato di poti malunga la wala ona tu na tu lo le tato manu le tai fa la ganga rejo lola mai pasta la fa la copa che ora

0: Radio Samoa, the Villa Arm.
1: Hello, la prasie for Maria in the time of the time of Taylor, my mama of Fonga, all the Vangala to Marine, Ilitala, all the town. Taro mata mai Samoa na nefoi tai ama ba tolo o pa o mai timu Samoa na matanga na nefoi tai o te ala balu Samoa wingo te tau Samoa mo nei asonga fua o le fa solo ina awa o pa o timu te lo mai o Samoa na nefoi yaso luas fu mai para mau nga o ia ia te bela fa mau wina mo Samoa le so luas fu fa e lona mau lalo fa mo mo start of so tenga Samoa mo suyo tanga to read Samoa ipi pe na masani asonga fua vai ste tasi. Yeah, follow telephone name mail or to Pisamo. Yeah, my Vangala to my lama tau off of my mong online or on fire on my one Nita Helm. Ele Tato Porcalami. Fatal of a twi, Pang, Umalaval Tara Porcalami Sambo, Fapenafo, America Sambo, Tara Mafuta Lung on Facebook, Mari YouTube, or Reddit Sambo. Yeah, Malfa for my Lung or Tato while I know Sambo FM 106.1. Isamo Malolava. Yeah, Le Soifua. Tato se mai le talo tau New Zealand nei I le tele o vaenga motu I sau te whatara whatu pa angal tara pakalami so se vaenga motu I sau te le nei tae ama lo labrasi pua marwia lang de reil tau Alexandra Sputolu I le maurunga na maru lufa mawina mo aukilani I le so I mean Alexandra Blenheim lang de reil tau le so sepul maru maurunga na maru le efa mawina mo na nefa asunga fua I le tele o vaenga I grey mouth la fa sopo I in I will all the town along the lace floor on Maruga and Malulu in the cargo along the lady town motors floor on Maruga and Malulu, the Sokai Koro, along the lay for the town, the source floor on Maruga and Malulu, full feature Maruga and Malulu Nelson, along the lady towns for Lima Maruga and Malulu, Omaru, along the lay for the towns for Lima Maruga and Malulu, Queenstown, along the lay for the town in the Yaso. Pasolo along the lay for the town, Timorus for Lima Maruga and Malulu, Wanaka along the lady towns for Lima Maruga and Malulu, Fulora Maruga and Malulu, Westport. Langi the lady town, the name for Yaso, the Needen. Langi the lady town, the name Yaso, for Rono Maru, and the Maru Duma, the Ayokana State, and Maru, for Maria. Good morning. Nate, our folk. Langi the lady town, Puhoa, here in the Tai Awa. Eh, Nisho, time is for future Maru, and I'll Maru for my winner, Bokana State, and Yaso, for one. Say, my little town, the Motu Matu, the Peace, love with one Motu Matu, full of Maru, and Maru, and air, a little televine, and was full Maru, and Mafan Fana Kaitaya. Fasolo na awa oe pa utimu I niso taimi fatalo fale malo na chino iso se vangolo la mua wani tone tata mafuta ni nefo I taia fau malo na si fua fasolo na awa oa langi le leile tau le awa uli mana fiafia na nesi fu lima maurunga le malu lu fanga rei awa oe pa utimu si fulu iwan maurunga le malu ole ere nefo yaso si fulu iwan maurunga le malu ole ere tau ranga langi le leile tau le so si fulu ono maurunga le malu lu fa mawina mo tau pau pua oa langi le leile tau le nefo yaso roto rua Langi the lady town more to it, who are your time of the towns for Fitzmaur, one of Maru Lune, so Palmerston North, Fasson on our all, and the lady town in the Yasus for Fitzmaur, one of Maru Lune, Plymouth. Langi the lady towns for Ono Maru, one of Maru Lune, so Langi the lady town Napier's for Maru, one of Maru, the air, and the lady Mastertons for Fitzmaur, one of Maru Lune, Fasolo in our all, and the lady, our only manifest and our name, Levin. Full fitu maru al maru lu fa mawina more nei foi asong fu lang le lei tau Hastings full maru maru al maru le air lang le lei Gisborne los full maru al mafan fana fa sor po lang le lei tau kiri kiri do Hamilton good morning but Hamilton lang le lei tau mo tau full maru maru al maru le air fa mawina more nei foi asong fu Tama kiwa kaura wa ukilani ino fanga fasa langwa radio Samoa Tau watata mai leo kau kafa mai ato tae au Tau malama lama mai sifutasi lo ili maru lure ne bango na tae au Wingo na tau fama wina le son fasa lona awa o Pa una e wanga mamai le tui matua fanga paroa Langi le lei nisho taimi wa ukilani sifuru iwa na maurunga na maru fama wina mo ukilani Ile son Tae au pa audio le fasa fwina awa o Langi le lei le tau duos fulu maurunga na mafana fana na soa tae au Aiga yon tuatu awa o langi lele so lulu Mare fuli mafana fana la so lulu Su tasi lona mawa lunga Fasono pa utimu la stofi Awa o la sforele pa utimu la stonae Pa utimu la so sa Fa mamonga umanao tu na maila vai tau Dine fuit taimi ole tai hao Le tau tua mwari wili samos fa lima Iwa tolu a mo Ina ua se funu wa te aile tu la fitu Mare manatu ala mwari ele tai hao Le lofa mwari angare leo le tata matai Le langi tua rail fai ungar vai yaso Te loa Amerika Mai si vangor kenope lafto a sala to wam Ya manu yesa uning on ene yaso Mo tato yo il malo tele ya breaka Ya mai si atunu uma Ya mo matoli ne ua kwe fo ingar wenga Ea malo lusu Mave fo ilano tau sangalato Fa'alavelen tupu mai Australia. Fa'atalo fa'le mano la jenu Australia. Sampo Alice Springs. O titilo atu le isi tintiti lima tau sanga le sa fa'o lima isi tasi o tangata fulen. Tau siringi al mele or kakala mai o kaka mai tua al pui pui. Ai leo mauti nopo sanga le multa mai tua mai fal pui pui. Wa te lo titilo te lo tangata goes through le vangora palola. Ia wai lanto por kala mai goes through ai. Ia na mele li po te vangana i all parole board. Tangata lea mai le umile pe ongo masinga pe kau sanga ko goes through le po kala mele uom kwa ikirea swinga le wene. Alau titilo atu tangata le na po ina leo leo mba mboli e le fabla vele titili mato ele ne fam kala mai kuat fat pui pui
2: iwi ona le tulanga le nai pe ona yai fo ilele ya ai e kakala mai male manatu atonu wa yesi swing a fo ilele ai pe tsa yani o yele na ala una toy mo li ane ile tai mele nei ma toy mawal sol tsun la fono ona pe enga o ia ole sai i ile fale le tai mi ton wale na leilo ai seni titile lima tausanga lima fo ia so tausa ili ia si teni titia pe tsa ina mawane ina wa wo ole ono o aso fa ko a mawale tsino steni titile nei yo wa fale tonu so ole le ingala ale o luis ro ingoa. Leala na toe fapenai fo ina toe loka ileo leo ma o leala olo o ua tali tali nei e tula i fo ilele molo na faam sinonga ai o se tulanga ina iai o leala fo ina onga o ala lava fo ili tula fono a faila vo uo o le taimitonu wa tawai ona palola le tangata ia ona mafailea ona a talia lan tarusango le palola peita iani ia wale mafaianko e ave se elea ngang olpanka i kong olpanka se tulanga fa anua noa tele la lea olo o waiai nei le nei taimea meise ole nei tala i su sono lava fo Australia lato
1: alle I mean okay o lo wa no fo talk fo le le Paul men na sitting yellow ma fo le le o le talal tanga te tu mal fal pu ala le o ele mo ti no po sa ngale mo le mele ala ave le tanga ta ya wa ngale kala ngale ko mal fal pu le fo na tu pu le fo ia tu la fo le le ya pe ona yai talo fa wa pe ti ti lo tu ayo ni si o ya community a apuliki tonu o Australia so ole mai alo fa folele ile fa ina nai fa na ona ol tatal ol tanga ta ole na local fa pui pui ya malele mau chino po wor kai me kaunga kalai po isi swinga wala ona tala itu ya a le wo tupu mai fo ile fa la pe a ela chichi lo atu ile fa ni malena nga fa si ai ya wa o ka wo le fa ni mo fo le fa a anga nu wa ya no vinga ale or ka le uru la au por kongi ma ya war ko nga pingire nga pinge wala kin va ba ko lo le ya so we ka yong fa la i ma mo ti ke o wai va le
2: mo ko i su e le community le me la nga ngo foi a ma ko ma wa ya ma le upa na we are coming for you usa la wo ma ko i va la awe ya ya sa wo lo afu le ya le la ma cha wo su ma ko ki nga which is good ko i fa mo mo a la ko community o nga o le le yo ne tso la nga ne ya fa
1: ya sa wa ya le le ja le ta tu ta lo sa fa nga solo e le fa o ngor ba ya so ya te la fo le wa ma wal ta po kala me results of a simple rugby results of NRL manga ga yo ka lo so le ka ke fiu ka ke baka baka ya sa fa nga solo fo i ya playoff so le sokalato ya te nga ba ai ba ya ka lo ka ma ka mai le super rugby ya wa o le mo mo cha la sa mo le mo mo ka su ka ko re sa mo mo cha ro cha no ka ni cha ya
2: ya o cha cha lo nga la think o le vai a solo na se fulu lua le o cha cha lo nga le super rugby Hurricanes center alo mo mo ma le Crusaders ma lo le Hurricanes e tolu valo la tau ai I le tolu tasi a le Crusaders Waratahs and Force ma no ma lo le Force e luas fulu la tau ai I le sul fitu Fiji and Drua e ma kua I lelelele ma kako Fiji and Drua lua sul fa la tau ai I le sul fa a le Highlanders moana Pasifika ma le Blues ma na ia fo I le ta alonga lea ma no ma lo le Blues fasu lima la tau ai I le se fulu iva a le moana wa vaving se selan moana ma ngai ala makanga e wa fale kongu mai I le afa mulmuli Reds ma ita watu la tau ta alonga ma le Brumbies ma no ma lo le Reds e tolus fula la tau ai le lusu tasi a le Brumbies
1: Ya, o tātou tālongana nā o le Super Rugby. Al tamale Lucy e Loose Forward and Blues. Ah, al tamajiti leo Anton Segner. Ah, le le kere ka alo kama kiki sol. Or ka ngaka pe fa aga kingo ause. Edo ska ngaka, edo ska ngaka mkwai ubi kele. Edo ska ngaka kingo le lefo sole. Ah, eser kwa inga malo si le ka ngaka lea sole. Ah, au te elo tal tanunga so far la wau titino. Ah, ele faya onga ma selector selo black. O te ofo pe ale mo se bangor ko makiki le. A te lo tala ngor to majiti le. Nga sa mo sia mangor ko makiki le nga piko sia mang. Ana ala na sa tono ni se nei. A kala ngor sia mang. En power me kala ngor sia mang en orpele. E kala ngor lo me ka ka lo nga orpele. Ala nga dream for langa.
2: Yeah.
1: If you all orpele. I love chichilo. Ka ilo ya. I love kikilo ai e lose forward slang. Sorry. Ole makua e maro sirga ka le epeia ole fiku le a le hurricanes
2: yeah.
1: E ka ko kam sa mo le a duple sis ku kirifi ya e lo ska ka e umi e a sole ole makua maro lo sirga ka so e ya le le a sa u swa fa ka ko lu lo ngol o pele kring e ka sang ya le sa lo mak a mane de lu sfo wo sa a ok nani a le le ma lo vol ko o ri le ki ri le fa ngol ba sori
2: o ka tu te fa su lo sunga le o ma la fa funga e le o ko e ngo fo ngo fo le le le mato au le tai mile nei wo ma kwa ma ngai ma nei le a ngai mai fo ele wa ye si le nei fo i vai tau le tau sanga sa longa mo mo la ma fo i ole NRL ile fai ungal vai aso Bulldogs and Cowboys manu malo ele bull I mean the Cowboys sorry e lo su valo la to ai es fulu la le Bulldogs kalonga le vao le Dolphins and Storms lo su valo ia ai le Dolphins ai se fulu le Storm Titans and Raiders manu malo le Raiders es e lo va valo la to ai es fulu le Titans Saulo lal ka alonga mato. Ma ngaya yo e ma kwa i file mi ki asi Eagles tal wo fai Warriors tolus fun maleono ya ase fulu fa ayale Eagles Roosters male lato ta alonga male Broncos manu mano male Roosters to su valo lato ai ile rusu fa le Broncos Knights and Rabbiters manu mano fole Knights e fasul wo ile tolus fun valu ale awale Rabbiters Sharks and West Tigers oh kasi ma mauta vayo le malo le Sharks limas fun male lua Ile se fulu ale West Tigers, Panthers and Sea Eagles, ma ngai ale closer talonga le. Se fulu valu ile Panthers, ile se fulu ono le Sea Eagles, talonga na le na ia ia ma lunga la lau lau. Le lau a lunga luan mako au tawai, ale alava e numera tasi le Panthers, so atua le Warriors, Roosters, Rabbiters and West Tigers top five lena.
1: Ma na ia, ma na ia, ma ia ka alonga sore.
2: Ma na ia.
1: Okay, so o talonga na sa fanga solo fa ngor vai aso ma e foi net bo so le ke vai kor vai e foi net bo la to a o le ma wa ko ka ko mystic spinga ma la ko talonga for it ai e si te ne wa le ban ka aro ile silver ferns a ngusi so le o ba ko ko yo o ngol malai ke ngi so le ke si ko pu a ele ngor si ngi ka alo mai la o le magic Ya, whatever nga di kaya nga nga kaka shoda apa aku koe o mai hudungan malai. Eh maa ngaya, ene nei mola cho. Anei, so onai jano nga naat fai ongan paya. So, ya ai, kiri no pengam balo oil kako mystics pele. Aku Auckland mystics male, tulang oi net bola cho. Ya, lele, so tele nao jano nga safa nga solo. Maa ele, au lele red so. Wako ni wo sawo le red slow sawo ngi ni ko ma ngi ya ni ya le le o mai o mai o mai o mai wo de ko ma o mo fo ya round robin la to ya fa so lo ka ko playoffs or finals ah
2: na ma lo lo tato mystics to vai
1: oh sorry
2: fast full one ai limas full fitu le steel
1: ah wo ya ko pura al falo la veri
2: Kama fai mai.
1: Koe kama fai mai, koe kama fai mai, koe kama fai mai. Loos fulu leo tere tula fitu leo tua mori rene samas forever. Iba tolu a mo. Fa pokal dintai au le porkalamini ngā protani. Ia kukin kamidat. Pea mai fai fianga leone high school. Good morning.

0: Jerome Gray, ma fa vi fiago le tai ala radio Samoa e na ua joise fulu ma le fa minuto lo jota talia ole tu la evalu taru tala mata mai Samoa ne vaya sopea tala valu le tai on nei ma lo fa vtai le tenu unteli a meo le tau tuai tono lo maota tono ta bale tono fa le fai ngar wenga no ngon Facebook ma le YouTube radio Samoa fa ma mwane ra fono le tua ora malikako kasi rima iba korvu a mo kai hao Ya lae fa fonga sa mo de FM 106.1 o awa lo mana lo tar so tai ni fo tai o fo ya fo e pe fo mo yang lu alen tau mo wa kan pe simo fo yang asfa na wa ngar man man fo mo yang ma ya kadens dai la ti ti lo happy birthday my hard working dad Lilo Mayaba Haini Maria Tere Lavalo di Mas Futau Sang. Ya, o peke wa be fati nang hange. Yo San Beniamina, Mikhail Faso. Maria Tere Lava, ya, lo wasi fuwa de so. And also from, is it Tuamino? La fine ya mei mang longo to olo na sfumali vato sanga de so ya maria lo wasi fuwa lo of telesio tama Ya tu yai ya tu mino mangalongo farfa le pea ma mangere ista ya langa e kalo le pesio fam dia ngasfana ya island mai no tar fam dia ngarna kaya ya apa venga mo am tai ape audio apa venga sen mai wa afron fiku ya fara ku ka fam ya fa bor mo ya le le fam mai de pule no o aukilani ya Wayne Brown ala fa love le me de fenga ne mal palmio ni sila tu sina be maulu mo to Christopher Luxon. Ye si si we lua la e kaka mai pe a fai ana fai unga fo ili le. E maani e fo ili finga anu pulu ngu. On me, au titi la wao, lo malfenga palo, talen tala tano, le sta, ne il tae hao. Fako le, on me ne tupu imo mo fai nga malo, ye so o, so fatasi a, coalition government. Ole, ole, ale leia mai ala matanga. Ai alu alu ai ai al kai mie pe ye kau vaa alfo nga vaa fule le SSO. Ole mea lai fina ngaro le tai tai. Ia mai si makai kai wis paki. Whereas ole mea ia a kasi alfai nga malo. Ia pro taro fai nga malo isa mo. Ia lai tu mati ia ma le tai tai nga alpale. Mia la tu malan fai nga malo. Ai o mai lo lai fai nga malo so fatasi ia paki e lua pe tolo. Yo ngala le mafu men sa no ngala pul no kila
1: mama fo mama fo sa ngwa ko inga ya sa le lo sa no ta vai wa ya la fo yo na le malie le pul no fo yo o kila ni ona is fo la na yam ta ta lo to ma fai ile a fa le le ya ai mai se la vai le tu ta a wala ya malitele o vai ngo lo o a ta ma fai fo ia ya ile time ne mo o kila ni la va fo ia peitai ele ma fai fo yo na mai se tali a maoti mai le pale mia ona mana tua e moni lava fo yo le pale mia but olo o yai isi vaenga olo o lato ngalu lue fatasi so e fai ngata ala ona maua se iyo e ngatasi fo ilia ina ia iyo e mai yai vaenga umolo ta mfaili pule nu e fai o ngai kakau lava fo i ya ona afea manatu mai isi fo i tu ole pati olo ngalu e fatasi ole ikula nga wama kwa ika yalko inga ya ona ese la fa mai olo na manatu ese la kali au mai i ese fo e kali pe a fatala no atu ele isi vaenga e fei ol tulanga na e makua ile o fie fia yala pule nu au kilani taimu ne
0: ya wa ol mena le tupu nei ya tamato fol temi na o si el fenga inga bati e tolu ol lele yer solo ka le maila makanga ya umar fol tau sanga ya wa maka po inga nga kau ya inga i baina po ya wa ol mena tupu wa e ma na yala fenga malo e tasi yal te tai e te te ya to le pati ya to ko le le e fa longo ye nga miska ya ala nga fa la bela ya o si pa ki uma ya se uma la ko fo ya policies ya ma me ona ta fa ye ya fa ye mo tanga to la tinu ya le nga lo ku pungi ya le kala la nga le me a le a po no o akila Wayne Brown ya le nga le ku pungi ka ko par mi e isi usi u edwala ole New Zealand first mal act e ya ya kai kai il malo il mena e mana o im fare de fo mo o ki dangi nako ya e se fo il mena e o nga isi usi u edwala e ka ka solo mai o a ya a sa al pan mi a sa al pun nu o ki dangi a
1: yes
0: e ya le le Ya, dia nak ngafsi info. Ini media pe dia fia lu kamu epo elu sifai puni. Ya, lah ini mahu aku ingat lah. Fia ye longku fingol puni. Ya, lele. Fai fai lele. Mereka aku kumalori Wayne Brown. Mereka aku pikul kuya kilan ni. Ya.
1: Iyo.
0: Okay, kita aku ini fale lele ngau syurga apa ni? Apa sih mana? Atau langa kilan ni? Fale lele. Asal kita fufu isole. Saya pesa fufu sepak kipu sih. Asal faham. Ya, ke ini lenda aku ni si malu faham ni. Ada orang Wanak ini leok kau sih sih, faham lah ya.
1: Iya, oh i Picton Street, Freeman's Bay, boleh tahu le valu ile afifi for elas tuan. Entu boleh faham le valu le. Ah, mang ayat pakai lufur kasi, makua i on al pakai lufur kasi. Afa filo ayat kau kawal for ile ke iya le oso kau kawal suru atu i all fale. Ole tul tul le oin ole tala. Ele o au maya for i iya se mafua anga manino. Ne mafua i onga ke iwa oso kawal le oso sukil fale. Olo faiele fie fiele to afani sina ito tonu ya paule ito faftai ai ona e moni lava langa mangua ya ile ye ni si foile ile ai si wo ma mor so ifo but ole tu langa ole olo fam kal ma ko ile ya nga ka ku ka vale io e avel ka ko lo li foile le wa vesa o ol vai ngale ave ki ai ka vale but ele o ta u mai po se faulti ole ta avale ya pole ale men ku pu ko kon ol ka avale wa ko afata nga tsa ai pole ase fa le tonu sai le avta avale Ole mele na foile le o ta wo mal time le nei but na pa wal tulanga le ele ya fine se so fo foile o se si se tulanga ma ma wele
0: malo nai ma tuon on sai nei ta ya yo las mom fo as mom wa on nai fan na malo on sai fan malo se ma ta pena nai fan na wo ta ya fa mon mon a o ka malo lu mal ta bai o fo on ta ma ti ma fan fan le ya ma vai le ya me ai nei fan na fo i tu e la tu yo la on ko mai fo i ka fa a o lo ngom bon ya ka ngo kwa la ko la me ai on le le na ta pe na ta to ma tu al ta ya ya ka ngo ko mai ki ki le se bai le se me ai o ya wo ka fe fe o fa se si la la o lan jones ko mai ki why happen a quick make ko fa pe nga ya on
1: yo e ta vai ya ele le fe o lo fo ya le vai a wa la la fo yo lo ma wa le vai fo ile fa ma ma na ta mai ti le fa le a on ya he pe yo tato wana mtafa yoi fo ilele matu wal mokingwa ya ya ya le fangu vai ya seo kama inge ike wal wakul kama ingu mal fangu vai ya le isika mai kikila ema ai oka te lele fa le tonu ya a ole turang fo ime ai ema na ya le ke le la wo manga ya me ai ya fa pa lengi le fo ilele a ya wa ya ila isi ya me ai fo ita tala atu ya nga o snacks lava fo ima me sumalie ya ai manu tuo le lava fo ifa malu se ya onga le ainga pa leni ainga soifu malo lo ina tamaiti pe afa ape ole afa to ala to ta mafa le au
0: asa o o fai tau le tala le ai le ko inga le akaresi ke a fata lo fatu pa angal tar pokala me fa ma vanga le ditilo to fata lo me kala stete o pe ni se la tala to ir vanga le o le Western Football Club a ele ko inga lo ki ki lo ku ku sanga makanka alo mai le kala punga fko aiwa kausa ayo

0: Le ina ta alo ia wa ato ni se lau se fu tol tol sanga talu ona sign up le nei fo I a toe ina ia mai le taimi le fato ai vai ona tau sanga ia le ala o kalemanga ia o le celebration fo I lele but ole fie fianga ma le ole sanga e fo I I sanga tae mai se lava lau kanka ka alo so a o nga ole tau tua ia e mai se fo I ia ole contribution ale nei toe ina I le kalapu le na ngai ia yo e failo ngai ina ma patipati balu se fulu tau sanga o soi fo stoi ala ma alo se ko ingo ngai ia se ko anga e kau sami I kau mafka nga tatau ko angai fai langa faa malustino
1: a faa pe fitus futastau sanga alo o vea aia ma sui al kalapo fulele ia ele ngata na ta alo ai kalmailo e iwa tau sanga alo na matua ia sapo ma mea umalama I tono kalapo fulele sone e se po erile le loyo leto ina ina kalapo ana manga ia ana mana ia well deserved award for ina tau au ina lan kalapo ele fai un fai aso ya ai mangaiala wa ar makua ai tau au ye er kama ki ki piko sitinga ki ki kala ko fa manga ko kai mi ka ka noi pa ko manga ye foi ole fai ngon de foi ba ai foi shua for ga ka woods if I ngon
0: woods woods
1: if I ngon kala bo woods ya on na shua for ga tony tony woods mangai ken so tatou ikala stete mai pengi se ka no kele ro pengi sa mo ka ro ka kala kwa se pa wa ro ka lo ngai sa sa no ka ko sa mo a pa ro ka mai sa mo no ke ro ne ta no mai so ka ngi pe kai mo ne ka no le awol phoenix a wellington tu lo ma no ka mo bil tu lo ma
0: ya
1: I le le por ka ro sa ka lo for the old white new sina ya I ma ne a no le so le pe la sang I la sa ki nga ri a
0: yes Ioi.
1: Fifi, vai aqui, nossa. Jodi, asa ori, asa longo do meio, asa tina, kalau fai ngai kinga, iya ni le, se yo se kai mikase pese mo ko fa mo mori kinga
0: yes,
1: ai, calo ile lo fo le iya, mo mo dia tulo tu se fu, au dia lo tu wa sa pjon ne tu sang, ma keling ko me alo fai mo,
0: keling fo alo sa,
1: iya, ma se ke ukusi, ile ya manga do fo alo se, kai kai yang fie fie lo mo ko nga me mo fo alo sa,
0: ale se ke ukusi, au ang iso so hako se si lo mo ko
1: So afaya sanga suka laki sanga ke kusi wala wa kele anga ai vai o ku ko inga vai or fasi silo foi or ke kusi lo maku awa mawale le ke kusi mami le aso asati na ia le ngai por ku pe anga mami fa nga
0: ia
1: ai adu e kama e lo finger web an finger web an fa mar skingo ora fa jada fa mar skingo ta ya mai lo fa mar skingo so mata ta ma samo le ta ya wa
0: ia
1: le so do ma ngawa lo ka ko ngawa lo ka ko ngawa lo ka ko Fuck.

0: Radio Samoa.
1: Co si límej tu? Amen.
2: Malo fa tele tro don sai de nei tele tai ao ya ole vai nga lata mai le le tala ole tau i samo hele ne vai nga tai ao ba tu lo se football fa o ile ve velo le air what tele vai samo de nei tele tai ao e tu ma winga au ao le tau mon pa o chimunga samo ele ne ya songa fua ba ba tu lo se fu ba nga tol se fu degree celsius mo lo nga de velo le air samo ele ne fo yaso lo se mar fa e lona ba walalo good morning malo se fu mo ye pa nga tala proclame Mafu to my on Facebook, my YouTube or Samo. Lingata Breaker Samo if I've been a foy Samo Maltan to Walaleo FM 106.1 in Samo Malo C for Maria. Ilene Timey Ole Taihao. A initial to Patal for my Samoan Sunga Matabaonga, Malo C for Maria, far from my by law for that. Last Sulman, I am my la, sure, yeah, yeah. Sati munga fo inei e sa ola le saki munga ngere kai au ya nau ba a fa pela al mon maulea mai oi mai no falea tanoa ma neim le la ya tu langa ra yai a fa mamonga la vai tau ya fa impo ti mui sa mon e le ne fo ya se fuwa o tatu yai fa talo fa lembalo le tenu iso se vanga australia le neitai mona tai au good day mate ma lor se fo mori le neitai mona tai au fo se fo ni mono ele maru duore e a ele la moi Canberra neitai mona tai au o vingo le tau fa ma wina mona la moi Canberra australia Ola fason on pauti mungo ele sauce full balu marungo le maru le efa mawina mo le amatanga rapa yaso ta tu yai fata lo fale maru le tunu iso se vayanga man pone good morning Sfun tolo le maru lune ne vayanga ole taia winga fa mawina le tau Mo mel pone nea songa fua fason on awa oa pauti mungo iso taimi lo se fulu marungo le mafana fana fa mawina mo mel pone ele som Sini Australia good morning maru si fua manuia Kamanga ya mel mafana fana le taia oa sfun baru O ele ne vai ngore tai au fau wingore tau i Sini Australia fa sonon awa oa pau timu niso teimi Los fu fal marunga te vela fa mawina mo Sini Australia Ama tako neva se fau tātou iai Brisbane Australia maro si fu manuia sifu fitolo ele manu ole ere ne vai ngore tai au awa oa fai pau timu niso teimi lang le lei niso vai o Brisbane Los fu luono marunga te vela fa mawina mo Brisbane Australia de so Perth Australia o kose maru nu fitu Olo iai le ne vai ngore tai au Winga fa mawina le tau Perth Australia is sulu matango fiere la los fu tolu manu ngal bebela fa mawina mo Perth Australia e le so tere na bang Australia mala tau fa mawina ne foi tai off Tama kima kaura wau kilani no fanga fasa langa radio sa mwasi furu lua wa ili manu lune ne vanga na tai off wa vati fafo fa manu manu manu tai off awa oa mana ili estimo pa u winga le tau le soe awa oa e ale tau e lang le leini so taimi pa u timu le tui matu o fanga paroa Ele source for weaver morung or madu or efa mawina mo aukilani. Ele nei for ya song force for tasilona mawana lo tai ampa au dia fasona awa wala ngi dei for the tau. Ma fra fana tai au dos for lona mawalunga. Wai go yon tuan tu la so lulo na awa fo ilang de lei ma nei for ma fana fana la so lulo su tasilona mawalunga fasona pa utimu la stofi awa wala sporeli. Pa utimu la stonai male aso sa. Mabongo mana tu nama ialah by tahu ni cai mi oleh cai oleh jenuh alam papa awak ni sebab orang kelop pun mana tu mahu yang mali tahu mau tahu ni ya sefau atau tu mau liar luas umar faham mana apa wajah ni lecula valu jauh fasal wina taru dalam bayi samo pihak tali tu lah sefuru mari luar leur le so mari fitur po ana ni oleh sifat pon wajah taru dalam bayi samo oleh tali valu ele cai awak oleh umar dino le fafong oleh jenuh ia fengah balu terlai ti lai ti boleh by election ale tu malu bayi mahu tahu Yara nau tu fa funga tu sui wa mana malo. A fa pea o le ai e tasir maeng e lao whanongonongo atu le si i le whingalo le whionga lau timu ia. O le se ma ai. Leo wa mana malo mai congratulations. I le whenga palota. A fa pea o le whingalo le lona tu malo ia tu mau e pea i e a bea o le independent candidate po le sui tu to tasi mo le lima tau sangon pa inga atolo toi. Lana wenga lai fōringa mai, o le loyalty o le sui wa mana malo i lana pāt i lana i tu malo o le mena e siro na tāua. So i lau nā ti tira mana o whanong longo, i a tō fōri pūlou i le whio i le sui o vai mongo tōru a pane mai. I a o tu langana i a whainga pālota a whapea o le whina ngalo nā i tu malo usta ia lani fina le tu malo tu mau e pea o sui tu tasi tonu pa inga tole no ye nei mana ya ya le le se mai lau mai momo lau fa fonga nei time on the tie out o le fa ponga a mata le vaiaso tato mau fa samo.

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata, e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. Olona lea sao ili faatufunganga ole iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Walanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fōi, e tā o fitau muli le atunu. Ua whamanu tangi tō ia. E whapea le mau, o le upule nei tangi tō ia. E whamatalai le tangi a le manu, ua whama ia. Ua le maualo na leo mālie e pei ona sa masani ai. Ai ua tō ia, ua mai. O upu ia e whamatalai se mea sa whamoe moe maneia malelei. Ai te iane ua tula I mai, ua leanga pe whai uputa. Ilona whao ngā ina I se winga whai whai, e whapea. Ae, matua lewa o naoli le laungari a le kalesia a o lea e whamanu tangi to ia. Ua le ilonga le mea e feoso whai solo ai matai orta orta le laungare li lea. I le whaonga ina I se winga wha mau lalo. E mawhai o na whaonga le wha teita inga wha pea. Ia, mā tau te asuatu vai mālu I puenga I le nai tū o le tantu wa inga. A vai fo I tau te wha fonga mai ua wha manu tangi tō ia lo mā tau tau mawhai atu. Ia o na pau lava o le mea ua o I hei le mālosi. Ia manuia lau wha saunga o le ne yaso Samoa.

0: Radio за Амор.
1: С Лима и Ватожи.
2: Амор.
3: E é isso aí, senhor do seu ainga e faa pia sona leo. Be faa pia foi. Faa mata e a vea le tale ii, ma le tane maasani e tau fia ai latou ma le fai o latou mea maasani ai. E ta tau ona latou e fai suenga o le tale, a ngai le cofftest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma faa ilo e le fua mai, cofftest.co.nz. E le ai se tatongi. Fala out alabai, e yai tu langa la matia ma tu langa le leo fala out. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
4: If you feel a mona rental say fight lo antula na fabito mole masina anto a perila a fa mai nesta vale ya soyono e mo fu aile a so ele tongi e tasi lo fa ye foile fa mama venga e se fulu lima pasene e pa u ele tongi so se ta vale pole a lovely umi e te fa ngai nai e ba fa yuno pikile ta vale mele mele vale le fa le olo ma fa ngali fa pelo ta to ofisa o tu ya la fua pe mo mole e te foile fa le tali malo olo e fa mo tu ai ai ai ai inga fa pitoa lo ye ele ta to insurance cover e te fili fili mai ai ina nei tupu se fala vilave a olo o iei le faa mama venga e iei le tanto accounti New Zealand pe la fosao foi le mona rentals e fao ngā ele Pacific Easy pe fao ngā foi lau credit card e fao tino ai le tongi na olo sa mori si fao mtalanga vala au le Pacific Easy I le ovolu se lau o tasi onono po numera ma sani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu faa ma le lua fitu ono fitu iwa valu faa ma talo sanga e transfer oe I le moana pe asesiane le tanto Facebook Ole Moana Rentals, Boletan to Benga Tafai Langi, Ole Moana Rentals.com. Moana Rentals, O Laupa Anga, E Taito Luida Oe, Ao E Malanga as Yasi Isamoa.
5: Sa Ilisea Onga Amata, Etalafia Ngai Molaufana Witi. I may say Taimita Mota Ole Soifuanga. Ole St. Andrew's Christian Preschool ele ai se tutongi. Ioe ele ai se tutongi. Mo whānau ma le lua I le lima tausanga. Ta tala lea songa fua I le asu whareile. Iwa I le tae au a ngā I le tolu I le afiafi. Vili mai loa le St. Andrew's Preschool I le o iwa, lua fituono fa lima tolu fa. Lua fituono fa lima tolu fa. Toa atusi se fulu valu Station Road o tahu.
6: Ashik Homes Limited. Wale taimi mua mwale nei umafai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi saiva mani nai e talaf. E mafai ona maato fisoswani. Wale finance e mafai ona amata mai ile 5% le deposit. Faatau sao mai ilato e fausia fali. Faingu fie mavavi. Ashik Homes Limited. Fafso tae mai loa shemaima ile olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ilia so, mose tae au manuia.
7: Well, it's almost really my Eva Tola Mo Malito to all in a foot time of the town to lose for 50 minutes. A lot of town, only to la Eva Manon on side in a time. For was on four west, it's a show of Mo and Proclame. Al Maro the town, Madame Tangarang on a leo. Tele your night to allow my lap to Ingle or Madame Tangarang on a leo sound with a boo tato. Bello, Ella Lamon Bello, no foy. So it's my angle, Nadway. O bang o manalo o il to tua al mtanga ben o leo o le tomani o netinu le fego na satini tu marvao siki a shu ia maltaro po kalabene fo tai a fo alo se fo maria tu marvao ne tai ao
8: so fo maria ne tai ao su gata vai tai ao malulu ia tai ao pu o fo ia ia tel to nungo o winda pe ale masina ile lo fo malanga le leo le tua ele ngatel tatu tunu uni sil nei e fa pe ta fa fiere ne kilopi
7: Momento
8: to
7: fa salo ma longa lu malo fa tu nita. Ah, lo ma lo fa tu no
8: weekend. Peter Yanni, ya wala fele li ya tawai, ta tonu fo isa mawe la usunga male fa tua, no follow ya so we can fulfill manuia ni ya we can move that
7: manuia o ka ko a mawal temel fa manas chino manal le loku o mo for the weekend ato wa
8: yo la la e le ngio le foi la pi su po ata mai
7: le ga ko gula le le ola ta manta le nei ta ya lo mau bullying it don't wa on a foi le le ya che lo ele se mele le foi le mo nai fa na wa
8: o isi fa tu tu pula ia ole vai nga le to no tato wa onga le vai temin nei sa mo wa ve ma vai nga wa fisiling ia le tu pa li mata mai te fa ia onga a ofisiling ia e foi manga lue nga lo fa tina ina e matu o to no tato wa inga lo va ye pele ma wuru nga numero to mai ti lo sa wa ina ni sio to mai ti le nga te to no le a onga a wa afi e foi lunga lo penga te fa langi Oliva Enga and Malifa, if I'm on Molet, I'm a phone or tattoo to know. Matua. I work here to go on a own and say, Ilia, tell my teacher, fussy to Lord for a phone a letter to know. Olo Yaiva Enga Matula for no one of that tia, Elimatana doing our own, Malimatana doing a little to laugh for no. If I tino Oliva Enga, I'll buy a pit of seal on a tower. Sila Sila Toto is winger or winger or wallow you do Ainga. A fai wo e ilo wo kaule fi alu ta mai titi le aonga tala noa ile whanau. A wolfo si ala whanau ile aonga pe a fai e leo malama lama le tato e matua ona unisio ala ma whanau. Wo oi vaenga o tam fai pulero soifua. Wo le vata tali ia fai fainga, ne le vata tali ia sa wanga lo tuku I tonu aonga. Tala noa I fai aonga, a fai a wale ai, tala noa ni matanga luenga wa aonga. Malmutanga luenga lele puipuye yalo mafana mavanga yifamunmuli.
7: Mana yon famu nantu la ufiongan satini. Fo lele wa awani mea bonifefe tupu itono la onga. Tupe faya onga ma onlato ule tute fo lele. Malolo le na imatua. Awane ya fifo lanto imeolo tupu itono la onga mwana ifana.
8: Se nga huile futfulu lele ni itaya.
7: Gala.
8: E ya iba engor tu la fono e ono afia ai isho tatu otunu urbaenga le pe o le baenga le wefa manatu malfautu anga fo ilia. Tu upe vaenga lo tutupu ya onga e tio mafa ya onga mafa ifu fuanga ye mal mtanga luenga leolo. Pa wale o le tatalo mtanga luenga fa mol mole ya malo si pela ulango lango ma ufautu anga e avene ye tatu fana ulo afia. Mo ma tu olo ya ifana ulo ufatino ine sa ubanga ne. Bili mai, ma wose taimi tatu te tala tala noa ima utala noa ili fana utamu fa ina ye tu ua fa fita ulia. Lua, a fayolo o a fio walo, famon moli, tala noa ili fana, fayfeno o maye mose, so sani mo ilato, famon moli samo.
7: Le le, le tunu, ole mai, a fwede pokala me mwana fiongala sa, tini ala watu telefoni leo leo, la fwede mai malana mobile phone, e fayna bala wen jemo lefso swani, e wian le mose free lunch, ya angai mo wea lefso swani.
8: Oi, tawai, ema wartan geki, ole awo. Ole apa pun, ole kau kau info ilang lalu muri lango kau kari pokok.
7: Mana ya?
8: Ole fautuanga o putu sa o tawai man fa fonga na tunu au we ke ka alo ne me di masengi le anga e mai mau wori soi fua ha sala no a ma e ta alo I vae nga fu I e te sila fia e mau wori sa onga lemu a olo ta alo le vae nga peo la au malos pito sili la leona la matia le soi fua le tunu aso umai lo to e misi olo iai la vai la tolo fa onga ina la au malos e fa mata o ini si fa mon moli o tsa ona fa se fofu anga pe a fa te sila fiolo ini la o malo si do la po lo mota e fi so soni le sa ngo le mu ola tunu a fa ye tele o moti no o se la o malo si meta alo o se la o malo si mo yo lo ye lo ngo pen tanga lo nga le lo wal pui pui nga mo da to fo ye lo ye nu ngo be si le ngo la wala a wor ku lo sa fa mon moli sa mo Sila sila mo mo ilo sa unga lemu onor to tele ila tolo o fatu ku ina faru la veni o leo lo feo ima fanga. Pe mea ka alo, pe mea moi, le tawa ona e fata mala I bae nga ya, bili ni mtanga lue nga le lo e fai lua, ili nu mero rata avale na e bae ya la o malos lua, ya po fiale le vai pa no ale o ye le tavale ina ye faisa fu fanga ba ben tanga ben ale le
7: Okay, Lele, for e not na tan sanga tu na fenga sa tini se we for ka camera fa mon mole le o mlin mai lu ngol ta.
8: Te le ko an mo ku ku sa bai. O le te lo atu lo sunga ke lo ko wa. Ya.
7: Ya. Okay, le si mai ngal lo fenga tu na bao a pule le ola. Le si fo le ba nga sa tene na pise fo le tanga le nga fo ile. Fa mon bes wa.
8: Sa bai. All over here, Lato, one but two or so if four or Lato, so if one I need to see the name, ma, Manisi Vanga. All over here, Vanga, all pull it so if four. Five years, Popolo and Tangal Wangal Vanga, I say, if I know my yai, or what facing ma walunga, or asking a shell mafo fowl, my faffy child, the little thing I maltato to look. Ah, Lima's full, one was full to Sanga Tavayo, so if four, Lea, what I buying. Se yo o ila lo se o le se fulu mal tolu su mal lua fa si polo lu tanga luenga mana tuor ta to fa tu wanga masani tala no se ta si o lo e tali ton wina e fa so ye yo la ngona inicio fa fita lu lo fe ngai moi le pen ta tal no ta vai uma va tu ta to numero ai mba wala va no ta te no no fo le la lo fa si ta tal tala no wanga fa so son ya te o e lo lo e si ki mal tanga luenga e le o e lo ma to si le fia Olo ye metanga luenga na malon fala tunga ta tunu u e ave ye le vainga e wasef so so ni mo oi a e se ta u vainga le famun mut
7: ma lo faftai a o le si vainga na titulo a tu o le temi fo le a poloka le leo a poloka le leo a tu mo bao e ina tu fo le le ba ya kulo o le poloka le mena fai a ma kono ka milo fo le e ke fio ke ka milo e ma wa o le leo
8: Ya wa fulana lo fia kama amalo fi me fe wa itabali. Wa fulana na le wa tu fa tu nga ma wa tu fa tu nga fa msi no nga le ta una tu fe wa ele so le sin. E ke ke inga isi a inga ta ba imar fa fo nga la tu le fi ku ko le skava le la ko tu a bu ele ma sa. Ya. Le weekend o le na ye ta ba le en tu ni na en matanga lo nga le le. Wo pasi mai lu mo po lo kam tanga lo nga le le. Momu. Wole fie tu ai anu la kor kavale. La matia I le saunga le mu, ma le soifu o li imete ma ita ilm tanga luenga o lo fatino ina lea awa unanga. Fata si ai ma le lautelo le atunu o lo feo ai, o no lo su ona alu. Ia wala matia o no lo fatamala. Vaenga mua mua, e manino yo vaenga o le tu la fono wo umono fata atitia. A faye te si la fio e tango fia la ava malo si ma ua fai si telo le ava wae tau ma faina fa mulu muli. Malu leo le leo tato lao ma mota. O le vae enga leo vai le teimine nei. Wa solo musa ya ila tau fo iye o lo ona nana feo ai. Ye tato tabale. Ai ke ke ino wakui vai pa ngwa sa le faya ini poloka. Ia ala waku manka nga lue nga leo leo. Na tupu leo le vae enga nga ke ya ila feo trabo ya le si a inga. Ke ya ko ayo solo muli sa ule akua. Pia lua kwasa sa olo nta nga lue nga leo. E fa si te leo fa salanga vae enga ya ta vae ma lua fonga la tunu u. E fa mwole mwole. O lo wa fatamala. O lo wa le usta iyo le tula fono. Wa lai. O na taofi o na tanga luenga le leo mamori. O e a fai wa e si la fia wa esasi. Fa mwono mwoli. E si li lo tu le le a wale sa wale mwo la tunu ula utele. Kala ngwo le le na tanga luenga leo leo. Ave o e pe faini mwoli yanga po ani se vaenga. A o lo e mwoli ta I pe vaenga le tula fono. Fatina ino le vaenga le fa mwono mwoli samo.
7: Ma no ma lo fa te lo fa santini ma te ngon fiel te lo ne fa ngon le fo fa ma natu le te tu le ne fo ta ngon fo le le o lo ta ta le no a fa fo ma ne ma tu mo le fo ne fa na o ne ta ngon yo le fa ma natu la va ta ngon wenga sa ngon le bu fa na ma sa ngon le bu lo ngon wa a
8: ba im fa no no ne ta ya ta ba ini si wa lo fa na o le ngon la kwe mo le tu lo wa fine le ta ya o la o ili ini si e bai
7: Oh.
8: Ele ainda o fuma fana fana ala e tulo fa fonga na tu o la kike ki kama ki malu ma tu fa tino lo tu te fa mo mo o fa tu wanga lan tanga lo ngale lo man tu ta vai ele yo vai ngo le tu la fono yo no afia ai ta tu pe afa o tu la fo il fa na ne klik ta vai a o tiro tilo ya lo ma fa na o ne ya e mo mo lo to fo le le fa no no I ma tu le fa tino ina pe pe fi na lo ta mai titi E alu le ise vai ma le ise jacket. Fai pelo tute. Al fautu agale al mtanga luenga le leo. Yeah, tato tala no, it's only mulungo a wala, fast 4 kilometer on the south sour layer, and my fight on the alu, waste at Avale no tato colossi la onga. I am a fauna fani mu, man a yele for fanga. Famul mole mumuli fana ya onga, iluma potua onga, a walu la to sanga lemu, limars full minutele to wala on water nice tanga tay o, as I only a picky fan out, famul mole, a fire to see la fiole at way.
7: Yeah.
8: No, what you know, side picking fana, faso tailia onga, betal no ila onga, batul fana, lumor officer famon mole. Pikila eleman tua tatua onga tena umar quata ele toru pole afole lua. Aile ole onga le fiafi famon mole samo, ono no winga, etta one of a picky fana, but talano le fana, usanga le mupe asava valley, ya awa foiling at ita valley, al auto fasi se. O la awa mio fa le to wale ye tava ye tam foye avi fa ngoy le fa nao. Famulu mo le talo noy le fa nao. Mulu la tu sango le mu. Ay ama faina mo mulu le fa nao. Mana ye le vay nga wala tu sango le mu. Paya sere ne tavay. Fa nga solo wai ya. Ya graduations po fa unwa telo tatu university ono ye. Matua. Famulu mo le. Uwa ngatale malo malamamara si le fiyo le fa nao. Iwa engo no la tu tomo fay. Away in Manu Ilo Finangalo, I quake, Macalu Pingalfano, while this doesn't form my two or Bau Ufana, the neighbor Yasu, from Nuya Letua, Ya Teo, five timing and wing of my air. Ya am open for no song only more, why ya fear me my own name by Yasu from a monitor by
7: Martin of Fear, Salau Percent from Natu, ya Monet Fanau, ya Messifor and Matua, the lay, Ale, my manu let no male, my moment for my native and tie out a yay telephony, I'm talking about Leo. Vili e fuo ele mea lai tupu ele taimi mele taimi ele la fonga ina ele fiongon satini.
8: Paf teita vai, tasi o tatu numera ma sani ele vili na yau. A ole matanga ruenga leo leo, ise fara lau fafo sei. O loo tupu li taimi lava le nei, o loo la matia ele sango le mumala soi fua, ma faa lea ngai nai mea tō tino. Tasi o limo le tatu numera le ma faya ilunga, na faya ilunga leo penga te faa ilangi po ole telefoni foi. E te tala noa ele matanga luenga leolo e li poti ei nisi o vaenga e le o se fa'la balau fa'fosei. O lua tasi, tasi wa tasi o valu fa'iwa famul mole tabai mara fa'fonga lea tunu. Awa le fa'e vai vala o ngā runga tato telefoni famul mole. O lo tupul vaenga lea a fa'e kesi la fia o fa'isi o fa'aswa ava famul mole. Fa'i le leisau malo longa ngai kalangua mai lele numana yo mea ngai vevesi ilo wainga ya tia uile tabia na vaenga. Ole numera na tawain, papitua mora tato wa tunu ulava ia le tato nga gana. Ia wa tatanwina lea tunu, pole ala varakai mia e bala aumai, onisho le tato wa tunu bala aumai le lea sona nafi, ke ala kasi, a lao ke ala tulorfa fonga lea tunu, na tali ala fanonga lea tunu. Maua lea soswani moe ilau lava nga gana, ele ngatai vaenga ole tu lafono, a ola wa ya titau. Famole mole peno ta uota vai a faye kisi la fio se mata upu le e uno mawe sef so sani mail mtanga luenga leo leo sa ilini si vainga. Le neita yao, famole yele toi fai varu fini ma le neita yao ma le neva yaso ta vai. Pa pia fo le tato tunu lava sa inga umalava lo ofenga yai. Ia ma famole ya fo ile tu e ta maam tina maa titua. Le usau le malu ru famole mole a fo ratu uana o ila toi fale fa mauti noa ele ngata ina mafan fana. Bawo se mea kau mafalo mko marko inga lukar kako pamar tato fale awalo la tu saongole mufa maangalo la tali to pulole le lofo le li tato filo ele vaya sa fowu mumua so ifuwa ma ima tuya
7: na fiongan sa tini maalo mfavde tele mole por kalame le neita ya muni fai fai mata ne ya vaya sa uzo
8: neita vai se huma fai le kemra pola anima uchupu pa maangu watu
7: alo fate ya le leise fai ya le fiongan sa tini tu marvao siki ashiu malitano por kalame mtangaro hengalo leo neite mole tae au ino watu esputasi minuto lo atore tale ole tu la eiva

0: fa o to finger le to tala ma eselo fi fi fa no le breakfast the radio Samoa o te ma ona.
1: Talane ko mola no fa tapoi mai. O talo sanga ba ti le actelu luina ya inga fa tino vai nga tau fmalanga inga. E fuafuanga mo vainga patino e ono, e au fiai maliti, poti ese o tangati soltu la fononga onga, e tu salaba peo lale umi talu ono nofo in isila nein. O le au fiai fo i maletu peru tongi fa o popo e ono tala le aso e tasi, mo ngā luenga te tele lungo visa fa ngā luenga leitu maupo temporary work visa. Ma le lima tau sanga e fatari e fito a mo benefiti, ma le malo, mo tangata uma e umia i a visa nofo mau. Fa liere te iulo le act David Seymour. O le alele yatuwa yonu fata mo e fati nunga mouni sila. Ma toi fau ina ye te lita nungo tangata yuwa yangata yu femalanga inga. Ile toi faa fau ifa inga tutusa malitali yatu ini fale tonu. Fari esi mo e maramia ele atunu ili faa o popoino tangata fau e malanga mai. Ma ti nae ae oana fati nunga lo taasanga ina. O le atalia na o tangata e faa soa o ngata ua. Ma le faa pale pale sa olo tonga ma le faa temu klasi. Ma fiso soani e fau sia ya ngalu yangata tele ma usta ia tu la fono. Ma ye ta o foin, o manuia o te fata o tonga maa sani o faa moe moenga, faa loalo ili sa o tonga ni sila. Faa lia si moa, ma e tangata sa taunu mai i vaa lau papa ili e fitcha lau teo sangata wai, ma ila tau sa taunu mai ili malai vaa lili au kilani ili tae awa nafi. O ni sila, o fau sia tangata e fia malanga mai, e tau mu fai moni mea sili atu analele yon faya. O vayanga patino lai ono o fua fuanga le acti lalo le ta sangam, o le kipoti ese o tangati o tula fono ngonga tselaba peo lale umisano no foi nisila. Fa muta vayanga i lalo visa mo ngalunga o falifei ngalunga tau le lia por accredited employer work visas i tau sanga te tasi. I lima tau sanga ele mo ni penfiti mai le malo mo tangati maua i a visa no fumau. A mate tu tongi ele te iono ta la fa o popo ilaso. Mo ngalunga te tele mo visa fai ngalunga le tu mau ilu ngato tu peru tongi o ye nein. Fa o popo vayanga o manonga. Morning ngana Britania mo tu ai ngo visa fa ngalunga uma fa vai se vai ngo fa pito mo tanga te overstayer e ngaru lue fa mal sili tu la fono i tonu o le matanga lue ngo fe malanga inga o se tanga te fina mo file mo e tapa ina malo ni usile te ena ile tal sanga le malo America e so soni ile tu e clean o le vai tu lotto straight of a moose o le vai tol tolo wa avea mala va o va ala o loa sa polokaina Iran Talu mai se Februari, sa mafo ele osa maulunga le tau orisua u le lorangi. Ua matau ia le tina suizo upo le Peace Action Wellington, Valerie Morse, o le awayo ni usila, o le awhailo ailo la tūlanga longoina o le taua. Mai e tau ai, o lo tilu tilo iai o le matafo ioili na ta tia tonu ia Amerika ma Israelu, ile la tūtaua fasol tūla thono. Ua mafo ele tūlanga wa tūla imai. Fali yer suizo upo le minister mata upo le vae fafo wa wasamane Winston Peters. Sa mua mua mua watu e New Zealand se faa mtalanga e winga ili tapa aina o se fso sonia New Zealand. Ma taa uai fo ili teminei, ele o tula lata isi tulanga o se faa unga na malo New Zealand e faya yaim. Ba tapa aie mos, ia na malo e tu e fai tia ina le tawa, e fai tio ina le tawa Iran, ina ia tu ina twice te tununga ia New Zealand, ole ale a waim. Ai ora fua ba ale Global Summit Frotilla. Wala tu fatunuina fa inga malo ni sila e fa ula bea. E li tau si siore tu la fono fa vao malo. Ina o ta fia ila tu e fitafita a Israelum. Ta wai le lua sumale lua vaa o tau a bea e fso soani mo Gaza. Sa fa sol tu la fono na ta fia e onga sami fa vao malo. Lata de Moto Creek e Greece. O Jay O'Connor, Musa Taha, Julian Blondell, Mashon Chanson o ni sila o loa hao fia e se lau fitch malilimo tangata o saisaya. Ai wa fai ngoa na matanga luenga le vai fafo iswa inu ya ila tuu sa faa maupoina ya lea fua vaa. On tangate tau faa soso. Mata wai ele faa tangaina ona solia ya le poloka faa le tuu la fono le fitfite en sami. Faa di ene matanga luenga mataupo le vai fafo. E ene maamanga yo atula vai le toono ya tangate ni usila saa saa isaya ya lea poloka. Malongo ina ile le tuu ni usila ya taa lastonai. Olo lato ilo ina ya tua inga saa faya winga. Ini fengo fita ya ima tangata kiwi o loo saa saya. O reka apteni mo mora ula kapili ter kiwi zani usila male mate maha tonga duan man. Wa yita ua. o le tūranga maloso tangata pasika e tā alo le kapiliki. E mwhai ona averita ule leia, iana kalapu whālo toi whare ma e ka le fia. O le taua le vāo la kapi e lua le liti mali uni o avema o tā upe e vela e tā alo minga ma whāsala nauma. Whāpema au tā pua ila to my name. Whāri ere sui longrongo a mōmore o Blackslaw le Sir Michael Jones. O le lakapi ni usila o lusi le taua e whātuma ma whauwhau ila lakapi liti. Ai patino le tangata pasifika. O le numanata whāri e sa whaia e le i fōlofoleina lo lakapi e le moana pasifika. O le ata aia la tō whala o no le whainga tāu te pemaua. Whāpema whāwhi tau li seno fuanga. Fa mau tu tu ma wai. Ile stoffer vas o ma vai sa fa ilo ai pule le tu ma ola kapi ni sila Steve Lancaster. O fte ia ile kapi uni ma lui town. Au le temi le valea, o le au ta poa ile kapi liki au te ro, wosu ma ulu e situlanga ma wai tele. Ile sili ma le tosu tonu afe tangata ta poa isa ma tumataina, le ta alonga le wale Warriors ma le Dolphins i Wellington ile asu fa manato le Anzac Day ile vai astu wai. Mata alonga umare Warriors e whai alo na Malayan Mount Smart Stadium eo kilani e halu mea umape paulu fale. Iri siri ma le luas ma le lima le au whai e i ta alonga te tasi. O man, o lo avea ma ovisa silo le kapili ki au kilani sa e whali ai. O stasio e se e senga di vaura kapi lua. O le mawaa leo le kapili ki e kale sia whalo toi fale. Sa e alonga el proclame le morning report le kio New Sigla. E la tu te mana tu e winga ya au kilani saute le fato tanga te pasifika o inalo o mala siere kala puliki ale liki au kilani. Fari e men, o re kala puliki e manu rewa, e late le onus furu au e fata alo ai, le ai au fiai le afeli mse lau, o tanga te ta alo. Ma ye ta au ai o se to sina ua maurunga tele, sa maafu ene fte ya re kala pu mani toa tele nou nau ma fito iai, ili tue teri eina o nisi o tanga te ta alo. Ta alonga, o se mea sa amteina o se vevela o se whātautavanga ele vā oroka pīle tāulanga tere o kila ni lua. O tele atu se whāwhai ngofia o ye nei i ele whālongona ita sa ia ele blues. Ai o liliu nei le alofa mutumuti vale mole moana pasifika. Sa a oina ele blues i ele lato uso lai titis ele sona munimuri. A o sa angiatu e te punia ele lato talaanga pōpō ele awa ele supalaka pī pasifika. Ele lata alonga sa whai ele stonai. O le malai lava lea, ili isi tua lala lau papa no show e o kilani ili tau santo lwai. Le sa ta alo ni moana pasifika si ta alo mawa e tele. I lalo le te ingar ka apteni ma ta ina faa maura si au adi sabea. Ma manu maloa ili usa matua mo stai mo moa. Kame kai, ili stonai. Sa tu e tau ia ili usa matua lea faa ina lo isa lai titi. Ili sasa ina faa le leile ili manu maloa fasu lima sumarivo ai. Faa li ele ka apteni o le blue sa u Patrick tui pelotu. O se whaaro ngona whainga tā te lele ma ai le meo te teia i nei mana moana pasifika. Ma ia wha sino ai le meo o whaia lea au moa niawa no le lei, mo tamata au le tutonu le tunu. I le tō te lea tō tamo tā alo ai. Whaare etu e plotu e mantua ila ngono lono maa whatia mo tamata alo sa whaaro le telo le latu teimi, le pūlenga ma whaia au nga ila tina ino le au. Ma tangata tā pua i sa mana oe vai i situlanga maa e au sia. Mo ia wha matala ina ina maafutanga ni au e lua au kilana suteina inga auso. Pe ati ulkilo fo ilo na uso lai titi a tito o se vaengo na moana pasifika. I ungo isi ta alonga le supalaka pi pasifika Harry Genta maana maalo le Crusaders to sulvalu to tasi. Waratas fai ina le fosu fitu lus fulum. Fiji and Drua maana maalo le Highlanders lusu fasu fa. Queensland Red maana maalo le Brumbies to sulvalu to su tasi. O skoe lua le wings hao sawa la urakapili ke le Warriors in Isila alofiana Khan Pereira. Sa avsoso anye ile tala au ai, ma manu malo ile awa le tuna, ia pole Parramatta Eels, tos fuluono su faa i sini Australia le pole stonai. Ta ale malo longa o sili aia le moa fulau ma in Isila nei, se fuluono le ono, ia ele e toe turi ai maile awa le tuna ilo ngara tonu le afalo na lua. Mas fulu valu su faa i aia petain. Sa malo si atu ta alo le Warriors, Mamo ya la to score tolu e no money to it out ayo le Eels. Ayo se iso vai aso ma se iso for sili mod fa ya onga le Warriors and to Webster. Matamata alo sa lo to tu or kalapu. O le vai aso ba vai o le telo lo mingo fa sa la longa sa la wu lunga su yo le to sa mo mar kalapu le West Tigers, Jerome Lui. O se ni ar fe nga inga mar kalapu forward pa poni utini Chiefs, le tasi tis ma le lua miliona ta la to sanga. Ele se tu pe fa la fonga de tongia. O le PNG Chiefs, e se fulu iwa i ai au morita amrasanga like le NRL Australia pe a wai atu i ai le lua whamere le furvalu. O le efe a ngai ngowa vei oia ma se tamata alo laka pipi liki pito silion tong tele. Ai o reisi sui o le tosa mua mari Warriors Chanel Harris Tavita. Wangi foi de foi in fitu fitu na inga mar kala pole North Queensland Cowboys. Isi tulanga fa se e tu yai reisi tuola vasu ta se mani. Fa ria de foi a onga ya Webster. E fia fia tele a Harris Tavita. Mai reo manao e tu muri esse mar kalapu. E se e tiu tilo pe o leare tulanga o le a yai. E fori ngoma o se fa nau nonga chai o patai e fusi a David Benavides. Uma mau ne mas tulanga e fa onu tupu mai. O Benavides sa manu malo ila la fusu anga ma Gilberto Ramirez ila esona nafi. Ina wa ta fia le fusu anga di ta amrisanga yono. Ma manu malo ili ta fa ingo shampini umo le upanga le Chris White. WBC, WBA, ma WBO. A ulumana ili e fusu anga sa fata o toi se lui o peteye si se manu malo ila ua. O le lui sa fa ye yono ma shampini na toi umia. Ina wa mai anafau ese ina le fusu le IPF sa ya umia. Every time. Sa tali foi tau ia ia pene va des, ai rei feia le fusuanga ai desu nanafi fa pea. O le mea o tupu mai a peteia, o le a tū lei ei tua te fusuanga mo sutemi umi. O wai lei se mea o le a fusu ai fua, iai, ai ele o iesi shampini. I le mai ai la le fusuanga nanafi sa au tuvala au ailo ia pene va des mo se lafta winga, ma kanelo Alvarez. O a peteia sa fau e seina lan shampini lo langi la IPF, I le au panga de cruiserweight, Ina wali liu e fusi le fusi le tamaru sango fai pilenga na sufa. Se fusi ele o amani eina. E tino fusu anga de tele rurangi pe o WBO, WBA, IBF, ma di WBC. Tala na mo ni yaso. Ia ili lotu fa maangalo ia toe. Ma fia fia lo waso.
2: Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo. E tau tuaina oe ilangu ngana fitu aso le vai aso.
3: Aukilani isaute. Sa ili se sa mo oe malo ai, o le Enterprise Motor Group Manukau, o lau fale ta vale fa moe moe. E tele ta vale matango fie fil fil mai ai, tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe, mo si ta vale tala fia ngai, su mai ile lima ono fitu, Grey South Road, I nei Manukau. Asies fo ili upenga ta fai langi, enterprisecars.co.nz, pe vala au mai ile o valu se lau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, Sa ili, filifili, maave loa lautawani.
4: Aukilani wa esa auni. Afio mai loa le Harrison's MZ I o tahohu, le fale ofu poleni sia pito I sili o na tele ai la e mua liin, tamaita ai mafanao. Mai ia e sui ai la e yo oi mea lofa masulvania, e mawa o ma ile no fuangai tasi. Afio mai mafa ilo mai le Harrison's 20, e to esia ai le luase purpasene mai uloa ufa pa uina. Ioe, ta umaile Harrison's 20, masefe ai le luase fulupasene. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue, Otahogu, e te le fiamasia.
5: It's easy for life admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.
6: Le Shine Dental. Lau fale fa inifu fa amoe moeina. La tau te faya fofa talanoa ngō unifu. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me faya na tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa Great South Road Manukau. Bevili mai le lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa. Mo le Shine Dental. E ia ia ia inga fa pito.
7: Ta lofa lava.

0: Matos all over the lane, Coco Samoa, Vivella on the Tiao, you bought a coffee for you, Pespesenga Martin or Fee, or the Nefoy Tiao, the Toto Mori with the Samoa. Yeah, Maramanatu, yeah, a lot so long and lay Tiao, a little for Malanga, a lay or Tatum Matile, Langimal, or for Lamborghini, that you know, Tatri, Lona Fani, Oslo, or the Massina Lona Limba, or Tatum for Long, or the Duafe, Dose, Fulumaleona, or Coffee Fee, and for the Copsangalaco. Wow. Babila to Sangamalo, five tide on Sai, Onga tasiri potile na maua mai more tātou, tasiri mai vatoru a mō mōre atanu o lalampa pāo e o kilani. Le te leo ina whaafongai e tauona o atu tai au ua on mai tātou li jo, tasiri mai vatoru a mō. O nei lea wha mai insinia e on umaisi li jo o lo iei whatasi umarapou lea. I Henderson la AM band, ia o tātou la maisi li jo, ia efto a taiao ona on suya ingo ni so ngar wengar ona hatu fatino ina ile paule I Henderson so talo le lo fole tua ya on tasia ngar wenga a insinia ia ma tulango ile taulo yai ia ma fale le ya tili ile tatu fasa longa ilu ngol tasili me vatolu a mo a o a walolo tatu so ta yai malet no le ngate ya ukilane nei ia fa pena fo isi bahen or kilope ya manatu no pele samo ya lungol tanto Facebook mari YouTube ala radio samo ya manatu wala leo FM 106.1 samo so o nai vanga na to fa manatu let no ya alo fa mai le tuo ya ngo tasi fu fu nga manga ru nga engineer of fatu no ina ya ma le tau fo ina ya so longa le lei a fa mo mo to tai ao ya what to on manatu a tasi di me to wa mo mo tatu ya kilani mo tu tu o ya masane no ele manosi yo le foi e frequency al tato wa ala leo ai vi ele lo fo le tua malo le on sai e ye ile tala le na vatu ne le tai au te lo ele e manino le ni si ole atu o ele ta mai va se furu te usanga lo na matu ole na famna tu la tu kalapu a le western football kalestete ole ta ma wa va se furu ona te usanga ala kalapulea le Christchurch Western Football Club na favai na tasi vatastolu ai ole I voto sangal to inalea na mateon ta alo itono kalapulea a ole weekend la lenta tu nei na famna to ile vars futo sangal to ina of a momonga la tu se fitus futasi ta longa talon ta alo to ina a se laus futo lu to sanga talon fa bal kalap al to ina vars futo lu na to sanga so ole lo titi lo atu initial comments a little make sense here le what is futo sangal to in and a matan ta alo it's a lot of futo to sangal to lo ele ye le saong dal tara na matu le ale fa sa ong on bang so lot of futo to sangal to lo na matal kalap na matan ta alo to in le ivon to sanga ole ala on the antor weekend le bars futo sangal to in fitu su tasiana ta long on ta alo ai el kalapu o mal termina la sapora e al toina Woodsy ya po Tony Woods ya le le ngosto ina te to tatolo my bonfa for my kalestete ya e o pe inicio o towe si le filme ele Christchurch Western Football Club ya na la le ye le tala le na la titi lo tu inicio comments on tanto banga fo ele o make sense la to fa fonga ona e fa pe mbakua kuya iar ko inga ngai lo kau sanga ore taruna or kalap or kalap lan fa avare se rosu tolu tau sanga taluai alto inalia na ta alo or kalap na fa to a ivor tau sanga a le weekend len ta tuna na to le vars futo sanga to ina e ma la na i foi tau tua ko ma ko ki foi na ko inga la ka mo mo ki ki ro ka mo mo ko inga ki ki por a vars futo sanga pa na ya mon ola malo loina so ole wingala na le tala le na batu ne le tai au ya mon fa fo mai nisi na confused le titi ai leo na make sense ha se lau su tolu tau sanga talo na fa vai ka lapu mali tasi iwa tasi tolu ole iwa tau sanga o Tony Woods na ta alo ai le na fa mratu ron varis fu tau sanga I le weekend le tatu nei ai mo talonga umma sa ta alo ai mo ka lapu mai le iwa ona tau sanga e fitu su tasi fitus will just let along on to join ya lae supporta ya balanglang malosi lan kalapu sa ta almai to I want to sanga mane fo ile fa e va sa bolanga awards fab to mar kalap ile I fai ungar vasun tatu nei so ole tau fa malam malam na tilina ole story na batun tusia len tau batul tatu bukala menel tai lang ki kiro ko kau le malam malam le ini so tatu yang afam ni no atu nei fo taimi ki oi fa pe ma ku akur ko ingai ilo kau sang or kalap ai le ma ku or kalap tasiba tastol ya ai na tatu to enough to i want to sang Ya, le late malon faftai o lo o tātou fata telepea I le vāenga lo iaia na taua Iran o le tala ave tonu o lea vāenga uma le Middle East Iran mātunu uma ina ua tele o fontanga e whai e Pakistani e whai Pakistan a o Iran le tupoile le vevesi a Amerika ma Israel e whai e tanuranga e tonu Pakistani e nā le o suyu Amerika ma tōi mai e fai ole le mo o se tonu ia a ole le usta ia Iran o mele batu Amerika mele mali iai e le tonu o le taimi atu ana fai negotiations a president o Amerika ma lato uma fa mai Iran e marmalo lato ia wale ama se me okupu nei taimi so po a me tupu pa war me ia sa o loto feo inga va a Strait of Hormuz ina ia tau fai titi ai le tu lango il pensini tau il pensini mo tato e mal tau su fanga lo tanto fenga yai onai mun mun nga veve na lo tupu nei e mal le mo tino polane si mo va al prestino america le la sonne e mal tu langa lo yai street of abus mal tapu ni fbe ba nga ia ia e tarsia se I ba ve mai stai mi na ia so longa le ia ba nga ia mata tu toi fo il kau kau kau ngofie pensing yo la kau fo fo lo mai te lo tau ngofie le sa yai ba so le tatu nei mo tatu ni sila Luata lai va lua. Or pam tongo fiel na I lawa or makopi kongo u o sifo. Tere lo I nei au tu saute. A o sifo ai la wavai. I pamo umba. Sa tongo fiel the cheapest. O le octane 91. O le luata lai va lua I le lita. So kere lo le pack and save. Mai si a supermarkets wa ifo ilako pamo. Ya avelo dockets na failofa taungam fa pamo a mawani pengsing. Ya pola ale pa una ye al pa umba uralo anai la wau titilo I o I sifo. Lua ta lai va lua. Sa I el pa ul pensini na va yaso. Kere lo nei peki e foko e mose si pa u pensini. Ia al tulanga rena e a pa ul ul pensini. Ia mu kua auku I ala falau pensini. Ia kwe ka unka I fo kai au a la ua. Ma ul tau tau ngofil ni yaso. Wai pe a wasa ngofua ma stofi waso ai. Tele tau ngofil pensini mo ta tau. Ne ni usila tele lo si vangare o yaw ska lia. Ma menika. Ia mai si vanga lo langi. Ia masina ne o mele na mau e taro tala mai sa moa. E adu anungarka ur su au. Ia man ping singi, ia se kofo kasi fo ilanto. Ile me leo olevan tatu mafo kia ili tango talo ping singi. Tatu wang atu mwana sao ti na, ile asa sao nei, o te leo walva asolo nei, o leo wang asolo ilfono I mahalua. Ia, mo leo fai ngalwe ngale tua, mo utu fale tua ma lato umo leo ausifono, ma ye kale siya di tasi ia, sao ngale muma, alo fale tua, leo leo mpui pui fai ngale malanga fo ima ia, ulima sao ilfono leo kale siya. Ole nei fo I tau sanga, ole a yai, I lona lo toa, mo lona lo mua, I manua, au te loa le mai asone ni loa matona ngā solo ai, te le lola pe na vai leo sao ti nā na fia le malanga nei faltua foi, ia pe tu pe le asa le te le nfap na tu le sao ti nā le asa lona lua, vai asa lona lua me, ia ai, manu yau su ngā fono foi, ia lo fai ngā ruenga ne tuam faltua, Ya mtato umo usifono maye karesi te chasi mo maluwa. Ya mo tina umo la tunu o le tatalo. Ya alofa le tua. Ya fapenao na mori lo to usifuwe le aso fapitoa mo utou le aso sasa nei. Ya ma ia mo unko me alofa o le mene lei mo o le me alofa a le me sili sili lava. O lo utou sili fia ma o utou tiu te fai tono a inga. Tono e karesi mo tato malo o utou a le pae ma le auni. Or pesa fa tole mo tojina uma fasolai wili ta vita or pesa motina le voi tai alto to boy or ready sama
1: au o no fundo fo pia na wa o gino ma ai na motina le tasias ono o faile se mana tu fa be ya te sa o tu si na rosa tu si ma tu I lunga le lau lau ai o o pesa tu mal fale I know what town of Milo Tinai the Fan. Sahi Homina la Tusi. Bao Upuya Sal Tusi. Tinae. o te manao i e te tongi na mai e te au.

lane o mo lau nof tapoi mai. O talo sanga na batiele ekte luluina ia e inga fatino vaenga tau fimalanga inga. I fuafuanga mo vaenga patino e ono. E au fiae male tipo ti ese o tangati sotu la fono onga onga. E ti salaba peo lale umi talo ono nofo ini sila nei. O le au fiae fo I male tuperi tongi fa o popo e ono tala le aso e tasi. Mo nga luenga te tele ilungo visa fa inga luenga le tu maupo temporary work visa. Ma le lima tau sanga e fatari e fito a mo benefiti. Ma le malo, mo tinga te uma e umia ia visa no fo mau. Fa liere te iuro le act David Seymour. O le alele yatuai ono fata mo e fati nonga mo ni sila. Ma toi fau fau ina ia te ritu nungo tangata e vayanga tau I femalanga inga. I le toi fafo I fai inga te tusa ma le taliatu ini fa le tonu. Fa liere Seymour e maramia e le tunu ia le faa o popoino tangata fau e malanga mai. Ma tina e. Ai o ana fati nonga lo ta sangaina. O le atalia na o te ngate fa soa o ngata aua. Ma le fa pale pale sa o lo tonga ma le fa te muklasi. Ma fiso soa ni e fausia I ngalo e ngate tele ma usta ia tu la fono. Ma I e ta o foin o manu ia o te fata o tonga maa sani o fa moe moenga. Fa alo alo ili sa o lo tonga ni sila. Fa ria simoa ma I tangata sa taunu ma I ba alau papa I le fitzalau teo sangatu wain. Ma I lātou sa taunu mail ma lai vaaliri au kilani li tai au nafi. O ni usila, o fausia tanga te fia maranga mai, e taumu fai mōni mea sili, atu analele un faya. O vaianga patino lai ono o fuafuanga le acti lalo le tarsanga, o le tipo ti eso tanga tso tula fono ngonga tselaba peo lale umisano no fai ni sila. Fa muta vaianga I lalo visa mō ngā luenga o farfei ngā luenga tau lelea por accredited employer work visas I tau sanga te tasi. E lima teo sanga ele mo ni penfiti mai le malo mo tanga te maua ia visa no fumau. A mate do tongi ele te iono ta la fao popo ilaso. Mo ngā ruenga te tele mo visa fai ngā ruenga le tu mau ilu ngato tu pere tongi o yei nei. Fao popo vaenga o manaonga moninga ngana Britania mo I tu aingo visa fai ngā ruenga uma. Fa vae se vaenga fa pitoa mo tanga te overstaya. E ngā ruenga fa malo sili tu la fono I tu tonu o le matanga ruenga o femalanga ingan. O se tangata e whinau mo re file mua I e tapa I nana malo ni usile te ena I le tal sanga le malo Amerika e fiso soa ni li toe tlino le vai tuloto straight of a moose. O lea vai tol tolo ua avea mala vaa o vaa la uloa sa polokaina Iran talu mais fe puari sa mafo ili osa maa ulungo le tawar swa u le rangi. Ua matau I le tina suizo upo le Peace Action Wellington Valerie Morse o le awayo ni usila o le afai lo ailo la tulang longoina o le taua. Ma ia tā wai, o lo tino kilo iai o le mata whaioi li nai tā tia tonu ia Amerika ma Israelu, I le lātou taua whaasau tūla thono, ua mafo ili tūlanga wa tūlai mai. Whaali eri suisa upo le minista o mata upo le vae fafo wa wasa mane Winston Peters, sa mua mua ma wātou e niusila e se wha amtalanga I winga ili tā paina o se fso sonia niusila. Ma tā wai fo, ili teminei, e leo tūla lata e se tūlanga o se whae unga na malo niusila e whaia iaim. Ba tāpā e mōs, ia na mālo e tue, e whai tio ina le taua, e whai tio ina le taua Iran, ina ia tuu ina tuai se te tununga, ia ni usila, o le ale a wain. Ai ora fua wa ale Global Summit, Frotila, o la tu whatunu ina le whai ngā mālo ni usila, e wha ui la bea, e le tau si si ore tu la fono wha wa mālo, ina o tā fia I la tu e fitafita a Israelum. Ta wai le lua suma le lua vaa o tau avea e fiso soani mo Gaza. Sa faa soli tu la fono na tau fia o ngā sami faa wa malo, lata de Moto Creek I Greece. O Jay O'Connor, Musa Taha, Julianne Blondell, ma Sean Chanson o Nisila o loa hao fia I se lau fiso mali imo tangata o sa saia. Ai wa faa ingoa na matanga luenga le vai fafo iswa inu ya ila tuu sa faa maopoina ya le fua vaa, on tangata tau faa soso. Mata wai e le fatangaina o na solia I le poloka fale tu la fono le fitfite le sami. Fale yene mata ngarunga mata o pole vai fafo e yene maama anga e o atu lava ili to ono I tangata ni usila sa sa isaya I le poloka. Malongo ina ai le leitio ni usila ili taya lastona ai o lo lato ilo ina I tua inga sa faye winga I ni fengo fita ya I mutangata kiwi o lo sa isaya. O le kapteni mō mōra o le kapilite le kiwiza ni usila male mate maha tonga Dwan Man. Wa ita ua, o le tūranga maha losa tanga te pasika I ta alo le kapiliki. E mwhaio na awe rita ule leia I ana kalapu whaalo toi whare ma eka le fia. O le taua le vāo le kapie lua le liti male yuni wa awe ma ta upe le vela ita alo minga ma whaasala naunga. Whapema au ta pua ila tumai neim.
Fadiere sui long long amore o Black Slaw li Sir Michael Jones. Ore la capini usila o lusi le tau wai fatu ma mafau fau ila la capiliki. Ai patino le tana te pasfika. Ole no mana te fadiere sa faya ele i fol folina lo capia le moana pasfika. Ole ata aia la tau fala no le fainga tau te pemaua. Fa apema fa fi tau li se no fuanga fa mautu tu ma wai. Ile stoffer vaso ma vai sa fa ilo ai pulle le tu maule la capieni sile Steve Lancaster. Of te ya ile la capiuni ma lui town. Au le temi la valea. Ole au ta po ai la capili ki au tero wo so ma ulu e tu langa ma wa chele. Ile sile ma to su to wa fa tanga ta po ai sa ma tu teina. Le ta longa le vale Warriors ma le Dolphins i Wellington ile sa fa ma natural and sick day ile vai astro wai. Ma ta longa uma le Warriors e fai alo na Malayan Mount Smart Stadium e o kilani e alo mea uma pe pauru fale. Iri sili ma le luas ma le lima le au fai e a I ta longa te tasi. O man, o lo avea ma ovisa silo le kapili ki au kilani sa e fali ai o stasio ese e senga le vao le kapili lua o le mawaa leo le kapili ki e kale sia falo toi fale. Sa e alongo el programa el Morning Report le kio New Sigla. E lato te mana tue winga ya au kilani saute e le fato tanga te pasifika o inalo o malo sierka la puliki ale liki au kilani. Fari e men, o reka la puliki e manu rewa, e late le on sifuru au e fata alo ai, le ae au fiai le afeli miselau o tanga te ta alo. Ma ye ta awai o se to sina wa maurunga tele, sa maafu ene fute ya reka lapu mani toa tele nou nau ma fito iai, ili tue te lieina o nisi o tanga te ta alo. Ta alonga, o se mea sa amteina o se vevela o se faa tautavanga ele vao aloka pili taulanga tere o kila ni lua. O tele ati se faa faingo fia o ye nei I ele faa longona ita sa ia ele blues. A e wali liu nei le alofa mutimuti vale mole moana pasifika. Sa a o ina le blues I ele lato uso la ititi se le sona munimuni. A o sa angiante te punia le lato utala anga po ile awa ele supa la kapi pasifika. Ele lata alonga sa faa ele stonai. O le malai lavalea, ile isi tua lala lau papa no shoa e o kilani ili tau santalwai. Le sa ta alo ni moana pasifika si ta alo mawa e tele. I lalo te te ingar ka apteni mata ina faa maru si au adi sabea. Ma manu malo ile usa matua mostei mo moa. Kabe ta ile stonai. Sa tu e tau ia ile usa matua lea faa ina lo isa lai titi. Ile sasa ina faa le leile ile manu malo fasu lima sa marivo ai. Faa liele ka apteni ole blue sa u Patrick tui pelotu. O se faa alo ngono fai ngata te lele va ai ile meo te te ia I nei mana moana pasifika. Ma ia faa sino ai ile meo fai ele au moa ni ava no le lei, mo tamata au le tutono le tunu. Ile to te le ato tamota alo ai. Faa le etu e plotu e mantua ila ngono lono maa fatia mo tamata alo sa faa alo le telo le latu teimi, le pulenga mo fai a onga ile atina ino le au. Ma tangata tapua isa mana oe vai isi tulanga maa e au sia. Mo ia faa matala I naile maafutanga ni awe lue au kilana suteina inga auso. Pe ati ulkilo fo ilo na uso lai titi a tito o se vaengo na moana pasifika. I ungo isi talonga na supa lakabi pasifika Harry Genza maana maalo al Crusaders to survalu to tasi. Waratas fai ina le fosu fitus lus fulum. Fijian drua maana maalo al Highlanders lusu fasu faa. Queensland Red maana maalo le Brumbies to survalu to su tasi. O skoe lua le wings hao sawa la urakapili ke le Warriors in New Zealand alofiana Khan Pereira. Saab soso anye ile tala au ai, ma manu malo ile awa le tuna, ia pole Parramatta Eels, tos fulu ono sufa I sini Australia le pole Stonai. Tala malo longa o sili aya le moa fulau ma I New Zealand ei, se fulu ono le ono, ia ile ito e tuli ai maile awa le tuna ilo nga ratonu le afalo na lua. Mas fulu valu sufa ai aya petain, sa malo si atu ta alo le Warriors, Mamau yala to score tolu e no money to tau ayo le Eels. Ayo se iso vai aso ma se iso foi facili mo faya on le Warriors and to Webster. Matamata alo sa lo te tu ur kalapu. O le vai aso ba vai o le telo lo mingo ma fasa la longa sa la ulunga le suyo le tosa mo ma kalapu le West Tigers, Jerome Luai. O se I nia le fea ngainga ma kalapu forward pa po ni utini Chiefs, le e tasitis ma le 2 milion ta la le tosanga. Ile isi tupe fa la fonga te tongia. O le PNG Chiefs, E se fulu iwa iai au mori ta amur sanga like le NRL Australia pe a waiatu iai le lua femarele furvalu. O le efea ngai ngowa veai oia ma se tamata alo laka pipi liki pito silion tong tele. Ai o le isi sui o le to sa mua mori Warriors Chanel Harris Davita. Wa angia fo ele fai unifutu feutana inga mara karapole North Queensland Cowboys. I se tūlanga e fa se e atu iai le isi tūle vasa tase mani. Fa adia le fai a onga ia Webster. E fia fia tele a Harris Davita, ma ele o manao e tōmuri e se marikalapu, a e se e tūkilo, pe ole are tūlanga ole a iain.
E fori ngomai se fa no ngo chai o pete fusi at David Benavides. O ma mau nei mas tulanga fa ono tupu mai. O Benavides sa manu malo ile la fusu anga magel Pedro Ramirez ile so na fi. Ina wa ta fiel fusu anga ita amrsa ngayono. Ma manu malo ile ta fa ingo shampini umo le upanga le Crusoe White. WBC, WBA, mal WBO. A ulumana ile fusu anga sa fa te otoi se lui o pete ye si se manu malo ile ua. O le alu isa fa yeo no mas champine na toi umia. Ina wa mai anafau e seina le fusa le IPF sa ya umia. Ape tai, sa tali fo itau ia ia penava des, ai le faya le fusuanga ila sonanafi e fapea. O le mea o tupu mai a ape taia, o le atu le ia itua se fusuanga mos temi umi. O wai le se mea o le a fusu ai fua, ia ai, ai le o yesi champine. Ile mai ai la le fusuanga ranafi sa utuvala a wai lo ia penava des mos el aftawinga makanelo arvares. O apeteia sa fau e seina lan champino lo langer IPF, ile au pangar cruiserweight, ina uoliliu e fusu le fusu le ta amarasango fai pilenga na sufa. Se fusu ele o amani eina, e tino fusu anga de tele lo langer pe o WBO, WBA, IBF, mari WBC, tala na amal ni yaso, iai le lotu fa amangalo ya toe, ma fia fia lo waso.

0: Leo se bel tebele wati le jaya o lewa sumar fitu minuto che ene le chulas folu lungal tau chumal ulangal si ufonga vide samu ta sinim of tulu amo. Ya pe one ifo le ne jaya o lea song fua lea so fa le ne ifo masina lon lima. Leo wa tanto ya ili masina le ne yome ya ili ne ifo itu sanga. Lewa mai antu la ulangal tau chua fo yel sunga ya tawai meni mal le tatu poklama le madu al jaya o. Ta se fo mal tau chua lea fio ngal mal mana na chasa vai lua. Ta lalo ifo itatu fasa lango ma tatu poklama le ne jaya o fo mal le ya so ma tango fie. Papa por fa talo fa mal fa fi loa ipa imolunga al tanto watunu u. Pena fo yon na mafuta mai le ne jaya o. Pa talo fa antu I la ufinga luenga tofi le tua isunga fa fengai nga mola antu fal tua. Alanga te fo ilea fa talo fa antu. Ia isunga fa fengai nga malolo manu malo. O ila tu foi lo ngar luis o se fata foi taulanga ya fa fido ya tu proclame fi fiamma nei tao ma lo se fu manuia ma lo fu lang ma ma ta lo va tu le ta po inga nai tu asin sine mo ta malawa ma lo se fu lau le se fu manuia le tao fo te dono lo yer fa ma lo longa le tu a mo fu o tu le ma lo simole o la mai le li fa ta lo fa tu le ta tu proclame la mtanga le va yaso ma proclame fi fiamma fa ta lo va ti ya tu to u malava ma lo se fu lau le Se batu un fatalo fane ta tu bom panga u malaba ale fifi mai ya mo tu al vede samo penal ma futo ma nei ta yao ma lo se fu moria se fu a laud le foi ya le lo ta tu watnu penal ma mo li ta tu po kala mele nei ta yao ma tango fi a so fu le nei la so fa le nei le masina le fu fa nga solo ta tu po kala masani pe ona ya ya mo tu al fifi mai o le po kala me ta tu o ta tu fa mastino la mtanga lo bayaso Fiyolo fata si mali sungal fafenga inga yo opau Ya wali fa uwinol tatu po kalamini Ita yao fata lo fatu lo sungal fafenga inga Malo seifu moria
1: Ata lo fati ya tia malo seifu Malo seifu moma lange ma Malo fue le usu Malo fue le folau dei Masina luna limon ni masin O ne tau sanga
0: Ioi
1: Malo labo le usu Malo fue mana ia le aso tia tia Pi ia le lofu male angal leo le tua
0: Mana ia le tau le cha yao ile sulmo ile la
1: Ioi Ile lofu leo le tua Ea le so angafi tia tia Ea mai
0: Mana ia Mana ifo le sapati le so angafi Ya a o winga la boyo taupe ona masalita to wa faftai ya de lo foi wa to fa al manga fa nganga ta to watu ulam tanga nga lu nga leva yesu
1: yoi
0: fata foi taula nga ese sa mana vaile u polo la so naf ya mai sunga fa fengai
1: yo te tia le ya le li se fa foi taula nga ala nga indai lu man balo asin nga balo si wa foi fe nga lu nga leva yesu ya lo tu ele tu a te tia
0: le ya se si mesilo na taua Mawa le tatu ye te lalu itau le ulanga mar seifuanga. Ia e faftaia. Mawa le avanua tatu tfarongolongo ele upoleli. Faile ma famarsi au mo tatu ili aso male aso.
1: Ma ele famarsi au na fi matu e kalesia. Ile tu si huile lea esoto. Tempoe rea mfoi ma ye ile no bebi e miriamo aleng taita. Sao e miriamo mfaile bi inga ma ule. Toto ma vi mfaftaia iwa. Te a kwa fi tauli o ele nuku sa nuf polonga ai kupitu. Ya e o mai le nuf la ol sa valinga ai fi wasu ese vai mui mui lo lungu.
0: Ya, ya.
1: E tro le tue ya mo se tanga kongila au le vaingale si fa mangalo le vaio marwa se ife ingu mal complain so. O te a mai pupua ngam fi ka am fin ka o leo langa ai o mai iko e complain foi. Leo langa. E pe ya leo langa le tatu te ola te tia. Lal telo mele faile kwa yar kai me sas e faile tonu lo ke pe u complain ba ma kan
0: ba sta le langa ni ta tu te yore langa faitionga
1: faitionga
0: te le ta ta faitio ye fa pengaro se fa ye ya langa ta tu te tiro foile u poleli ya la o mal temil ni ya ai ta tu te lo wa ta tu
1: e wa faitio ai ta nga ta fa mele tu e se be finka le ai e di se be finka Elang fin kaul kang kaya mga fafikaul. Wala lo sa fuwa malaloy. La lechas kang al faitio ay le alo faiso ng alo ng alontin. Faitio le sa ng alo ng alo fight for my. Faitio le sa la kut for my complain the for my ola mo la mo la. Ya mantu ay al ng alo ng alo fight for my. Ya fatas siya mo le sosuan mo le ngang pa iyo le tu. Ya man ng alo ng alim to ba ta for my sosuan ay yao.
0: Mahanda ya. Ya, lele la tatu. Sekarang memang tatu faham macam ni licai aw.
1: Kekual.
0: Tatu. Lo faham tu telor tatu. Waktu nu umah fitu berlicai aw.
1: Kalau fatu si faham yang inga wa maloloman malo on umah yer cino. Matal nu masih on fatu aile. Il fal kami ya. Ya, exercise maya aw. Stroke si faham yang inga bawa le umah yer stroke. Alah lo kau kau amak kau kau maya on cino tetiak nak wa elumbal nu fua. Me va a la ngofo luma y fa la exercise la la ngayo yai mi ben sto con un chino no la lipa
0: vai
1: no venga ta wala lu so fa ba me fa so fa fi fi fi me yai la que le la la ko inga mala lu ma ko me fa so fa ya ko me ke ke
0: vai ta wa
1: ta wa ai ka wo fu ba ka ka mal un fo
0: ya le le la lu ta tu fa mal stido
1: ya ka wala lu so fa no un fo ya so ka fa sao au vai o so fa ya fe fe mari me ka ko un mo ba el kingo Sao ka kou ye, ma losi, ya, ready, go, gas, lua, kolu, fa, lima, ongo, fiku, walu, iba, sfulu, ya, ku, sao, fa, sao, lele, au, ya, luma, lunga, ku, lunga, gas, lua, kolu, fa, lima, ongo, fiku, walu, iba, sfulu, ya, alu, lunga, lima, lima, ume, ready, go, Gas, lua, kolu, fa, lima, ongo, fiku, walu, iba, sfulu, ya, koso lunga, Gas, lua, kolu, fa, lima, ongo, fiku, walu, iba, sfulu, ya, ka koso, ape lunga, Gas, lua, kolu, fa, lima, ongo, fiku, walu, iba, sfulu, ya, So I lunga ready go gas lua gol fa lima ongo fiku walu iba sfulu ya so I lalo gas lua gol fa lima ongo fiku walu iba sfulu ya aya ya aru mali mai lunga lua lunga gas lua gol fa lima ongo fiku walu Eva, sfulu, ole, kau ai lungo ni mafapea, makala mai ene, maangava, malau maa, maa, ngai kwa hala el kai hau, ai, maangai, lelei, solongo lau maangava, kas, lua, kolu, fa, lima, ea, kosole ilunga, kas, lua, kolu, fa, lima, ongo, fiku, walu, iva, sfulu, ea, kosolo lima lea, kas, Lua, gol, fa, lima, nisi lima. Gas, lua, gol, fa, lima. Ya, koso e kua. Gas, lua, gol, fa, lima, nisi lima. Gas, gol, fa, lima. Ha, kau au. Gas, lua, gol, fa, lima, luma. Gas, lua, gol, fa, lima. Ya, kau kwanga. Gas, lua, gol, fa, lima, ong. Fiku, walu, iba, sfulu kua, kas, lua, kolu, fa, lima, ongo, fiku, walu, iba, sfulu, ya. Kande ya kwafa, kas, lua, kolu, fa, lima, lesi kou, kas, lua, kolu, fa, lima, ya, saa ola wafo. Ya, so saa oluma, lua sfulu, ready, go, kas, Lua, kolu, fa, lima, ongo, fiku, walu, iba, sfulu, kas, lua, kolu, fa, lima, ongo, fiku, walu, iba, sfulu. Mabai kongu, apakaki, ready, go, kas, lua, kolu, fa, lima, ongo, fiku, walu, iba, sfulu, kas, lua, kolu, fa, lima, ongo, fiku, walu, iba, sfulu. So alunga. Ready, go, gas, lua, kolu, fa, lima, ongo, fiku, walu, iba, sfulu, gas, lua, kolu, fa, lima, ongo, fiku, walu, iba, sfulu. Yeah. So, olalo, sa olalo, ready, go, gas, lua, kolu, fa, lima, ongo, fiku, walu, iba, sfulu, gas, lua, kolu, fa, lima, ongo, fiku, walu, iba, sfulu. De cara lua. Love it. Yeah. So I have got for ready, go, gas, lua, gold, fa, lim, ong, fig, one, iva, full, gas, lua, gold, fa, lim, ong, fig, one, iva, full, yeah. Hook, ready, go, gas, lua, gold, fa, lim, ong, fig, one, iva, full, gas, lua, gold, fa, lim, Boom, think, one, Iba, Sol. Ready, Kasi, Lua, Kol, Fa, Ready, go. Lua, Kol, Lima, Ongo, Fiku, Walu, Iba, Sulu. Aya, mawai kong, mawai fafu, ya. Kango lalo, meyo vai, laki sao fai lung fua. Kom fai e, alu au kafa, ngayoi lu mungawa, ya, fai lua. Kaisike leo lu mungawa ka ua. Ready, go. Kas, lu, kol, fa, lima, ong, fik, fal, iba, sul. Kas, lu, kol, fa, lima, ong, fik, fal, iba, sul. Ya, sao lungar vai, Ready, go. Kas, lu, kol, fa, lima, ong, fik, fal, iba, sul. Kas, lu, kol, fa, lima, ong, fik, fal, iba, sul. Ya, marai, ya. Kango lalu, fire kak mengapa, Kango lalu, vai. Ready, go. Kas, lu, kol, fa, lima, ongo, fiku, walu, iba, sulu, kas, lua, kol, fa, lima, ongo, fiku, walu, iba, sulu. Ya, lalu, mahal, ya, kango luma, kango beri fape luma, Baiklah, orang lalu, so far in for, Ready, go, kas, lua, kol, fa, lima, Ongo, Fiku, Walu, Iba, Sulu, Kas, Lua, Kol, Fa, Lima, Ongo, Fiku, Walu, Iba, Sulu, Ya, Awa, Ya, Ya, Saura, Le Lima, Le, Le Vaila, Ngai, Baik, Om Kawa, Ngai, Lima, Ngai, Ready, Fain Mangaba, Fain Mangaba, Olo Mangaba, Ready, Go, Kas, Lua, Kol, Fa, Lima, Ongo, Fiku, Walu, Iba, Sulu, ya, lesi vai, Sulu, go, Kas, Lua, Kol, Fa, Lima, Ongo, Fiku, Walu, Iba, Sulu, ya, vai, alu bafo sa kongu, alu lunga, vai, Kas, ready, go, Kas, Lua, Kol, fa, lima, ongo, fiku, walu, iba, sulu, ya, wah, ya, kango lagi, koso lunga, koso lunga, ready, go, kas, dua, kol, fa, lima, ongo, fiku, walu, iba, sulu, kas, dua, Kol, fa, lima, ong, fiku, walu, iba, sulu, ya. Kango rumah lebaik, Iba, ngelih. Kas, kama pengai rumah, Ready, go. Kas, dua, kol, fa, lima, ong, fiku, walu. Iba, sulu, ya, mawai kong, ya, kulunga, pule lunga, esau fa'in fua, umaloa sauru malka kupesi, sulu, lua sulu, wai kewa ngu fua kulalo, aise elu fua epa uvalero ngu fua, ready, go, lunga, lalo, lua, lalo, Lunga, kolu, fa, lima, ngofo, ngofoa, kulunga, ongo, fiko, walu, iwa, sfulu, ko sfulu, kasi, lua, kolu, fa, Bima Ongo Fiko Walu Iba Sfulu ya Gulunga Bye Sanga manu fo ya oi ba ba da nga lu fo nga ke ai ba e la po ai ha kai ko anga fa ni bele e um ba mo lu si lu mo ha fulu mo bo ready go kasi lua kolu pa lima ongo feiku balu ai wo tieru fo e ba fulu kasi lua Kolu, fa, lima, ongo, fiku, walu, iba, tfulu, walai. Ai ko angai fai, iki farongo kui mele o lumangawa. Ya, ngā kere lumangawa. Koi ongsai mai koi fai desi kakupu, tseki desi kasi. Ya, alu lumar kakupese. Ready, go, kasi, lua, kolu, fa, lima, ongo. Fiku, walu, iba, fulu, kasi, lua, kolu, fa, lima, ongo, fiku, walu, iba, fulu, uma. Tauri kako pesi.

0: Hallelujah. Wala tamaile asofa pito atina. Olo wavanolene etia walofai ya mama. Isetusi. Ole tawanga ala radio sa amua mole Mother's Day ole native sanga. Ole dear mama. Paisa tusi ya mama. Po emaila o video ilunga ole TikTok. Ole page ole radio sa amua ua mai atape na ele pese faunga. Po emaila o video. Ao e fai tawina lau tusi. Tu uai maniata o mama ilau background. Ole ata puniele tau vanga ile aso fito me, ile se funu ili tae au. Ona fatino lea ole sei ile afo ali se fulu lua, ile aso fito ula vau me. Moni si fam talanga, rili mai ile tata o ofisa. Lua ono lua, tasi lima I vatolu. Lua ono lua, tasi lima I vatolu. Pe faonga ama ile messenger, ale Radio Samoa. Ie manuia tele le aso tau tina. Ma ile pulenga, ma le aufenga duenga, ale Radio Samoa.
1: Tunga o fenga fa ka o lokava le fo maunga Max Ila.
2: Senga o ka amilo e kilangi. Mo koi fo mai lava yo tara ile Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoinga mag ma pa kava. A ole me piko sidi. E nga le luoli makala lava ya so le kokong.
3: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta vale ma pa uta mo fie ya New Zealand antoa. Mo fo ise ti mag wheels mo so se tu ai nga ta vale ma le televisi a o nanga. Warren of Fitness ile na ole se full tala pe ai fa ilo ye na e fa fo nga le radio Samoa I nei fa bitu. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang Lola Tire World and Auto Limited ile luofi tutasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le luofi tufa tolu luo luo o mole fale inisinia.
4: O tamsa ili si sa mo lo ainga. Po o tamsa ili sa umasini tutua pe yole Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga al car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu ma lauta avale. Ua e malie ato atoa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa atoa tuanga I le car city, titala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoa Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
0: O le kawashoa, o lau kamufani inisiwa, e tau tua mo oe, ma e pele ya te oe. Ola mātou au au nanga ua iei a li I matamaitai ua uma o nā o tauina e ngā lulue whaatasi ma so o so o tau au, ma oe ma lau ainga, ma so o se whaala putaputonga. Mātou te fitosoani e whautua ina oe ma lau filifilinga te tau I teimi o whaafi tauli. Au au nanga e whaatua tua ina mo oe ma lau ainga I so o se teimi. Cover Shore, here for you every step of the way.
5: Nā lova Samoa. Wow, le neyo kas mutialu, awal suya ngila wale kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo, Radio Samoa, bevela a.
6: Leo se ebal te bale wate leo te evaru minuta na tae leo le tula sumaltasi fa malofa aftaini tato wa tunuru mafuta mai. Ea, eba se fote tatu fa marastino pei on saunia le sunga le fafengai nga mo tatu le neita yao. Mo se fasi nga malo si ni ngol tatu po klema eme se foi. Ea, le vai mua maya le tatu tamam tira matu e mauta malau. Abe fo ilo lo tatu wa tunu. Fafte le sunga le fafengai nga mo tatu fa marastino neita yao.
7: Iyo e te tia, fatalo fat fo ile au parunglongo me Samoa. La emo me Samoa le tatu po klema ele tasio, tasio ono fat.
6: Tasio ono tesimaltas.
7: Tesimaltas, ya fatalo fa ele se to fine le yasende. Ya mangrefi amunga lo ngane ya sesene lo fat ya oemat fanap ngalele tuwa ina ibai moso ya lo fat po ya inga umai bai moso afa yo mumai fasal lo ngane tula le tayo ya malo se fuwa malo leus malo fu ngal lo ngane ya so atetia ta wo kere le fa yo le exercise
6: sa le ta wo ole wo ya ina maftanga fo ia ina mele pone tanga ma tu ole wo fa yo na la tu fa ngaina ni si o vai ngol tatu fa mal stino pe an vatu la songa fu am le tatu as fa le songa fa fenga pe on mo fa tatu lo nga fu ile mo ila tu mel pone ya le wa pe fo na mafu tamai ya songa fu mas fa le fa le tatu fa mal stino
7: pe le mafu anga che ti wa le ile tanga tal mata le no a vili mai I Queensland ya mai si tu Australia fa mai wo fi fa tali mai ya exercise ya so ina wa fat ya wa afati fol fol la nga ali fasal la una ona ola faisi te le pral me okupo ya wa wa faisi pisi fo fi amnga nga atete ya peol mafu anga na wa le bo wala le la mo wala mo era fa malo si mai la le wa fa malo si mai ona wa teleng la itanga tamba tu ola fi mo wala so son pe vola sunga fa fenga nga le fa fenga le malolo man malo on o mayor tino o mo le stocks fa fenga nga ya ya bel fa malolo nga le tua matal no mo sin fa tua le u am kan ko nga yo yo na no falling fa ko fa nga ya mi se la ya le exercise le sa fa mi fa atiti a nga tele la
6: mo ko nga tua o le tu wa
7: o le tu wa
6: a fa pe fo walu sa tau malu lu e tau fo ne fa sa fa mar stino la tau ya pe fa pe na te lo o le wa tau malu lu ya o le wa ma tau fo ne sa fulu Awal ni fatu tu, wajah tu faafur tino, faafur tino mesin tau.
7: Oleh bila le exercise faham pada tengah-tengah sebali Malaysia le exercise oleh le tengah terbalus. Entah fengga exercise entah tahu awal, fengga sebali. Ngofon ngolo bujia fail exercise, ngofon fengga yoi bay, fengga yoi tino, fengga yoi umur tino. Mesia ulit ma awau, fengga yoi ya mak lelai lo mana, elang ekang falu faham. Lepas ini, lepas ini.

0: ma chuma ante tia na nga tele
1: au foi le ia foi fa pe na no e no foi lu e tu do lu le ai sina se kone lu se kone tau falo lo ai a lutino ia ma se tau no fo le ia lunga sa fai au lo te na no e no foi lunga lo boinga e tu do lu
0: a tia al memo mo te unga fai no no foi wa al fai te au fai lo lo ah wa pe o kombanga le minute nga ah fai lau faftai ile tua e mo mo fai lau faftai ile kwa lo tua ya e alu e ai ele ai fai mo mo lau faftai ile tua koma inga kusa lau koma nga ya mata longa kang o mo lau faftai ile tua ya kang lo fa pe lo lunga wa au ya koskoso lunga wa au ya fa pe lunga wa inga yo yo wa au inga yo yo inga musel lo tino ya fa pe la te la po wa le pai ona e wali ku lunga funga le ya tua pe lunga ya itu no foi la lo no foi ah ta wa ah ongai pam wa ya la to to la lo sau mai la lo ya lo ngai lungo ah ta wa tele pe o o men han bo mai nai ali im ta bai tai singa fo ma ie fai exercise la tu ya ngai le tio amo wa la to so fu ma lo ngai le ah
1: ma la ya ya fa ma lo fa tel ta to what no mo ta to fa ma stilo li tai ao o le fa singa ma lo si mo ta to ya a fa pe la fai fai ya so umba
0: fai fai
1: fai lo fa ma stino i le tai ao e fai fa nga no fo ye to no lo fali wa lo to ma lu lu
0: ni ka wa lu fo e na ke le no fo nga ke sa fo ye ke le exercise mo wa lu fo mo fa sanga lu fo ye fa sanga man lu fo ye fa sanga yo na yo ye ya le lo tino ye ma e a bu fo ye ko fa li wo lo ko ye ko ka sam ye ko fa li ko fa lo exercise
1: ma la ye ya ole a to molis fo po ngal tatu ka bil sa tatu wa fa palestino ile tae ole as fa ile ma to mai tatu wa tinu a wala moni tu wa ile fa yo fa palestino ya chono lo mo to mo lo wa ile taeo ala ilo taeo fa ilo fa taile tua ya fa ilo le mo fa palestino pe yo ma san yai ari a ma ta la songa fuwa o ma le le vayaso o ma le le vayaso ya mani fu wa tae ole sa fa isi no fa palestino ke ya lo lotu
0: yo ha nanga ke la kula fresh loma loma ha almela lo lo wala e fa isa isa la sa la ku le vole le la un la un ba fe au pa con wala fa isa isa nga fa pe o la un ba il fe ha
1: la ke ke ba ku le la vol ku mer ku ai la ke la ku le la vol mer ku ai nga ai pa me pe o la un ba fe au ya nga sa lo un fo fo de ir o oi
0: el oi
1: ta ta lo el se la mtango la sa
0: yo a se la mtango la sa sa o la un ba fe au el oi la la un ba yo ben ba ku le tu fa sa o mel mele ke ka ku
1: yo ya si nga ba nga fo ya nga ka ya nga ba nga le le a ta tu fa mstino na mo ni fo ya so fo la mtango la ya so ya el ta tu su po le fe la fe ferani
0: yo et tia do ya mata ingal ka to su po le fa nga ya so al fo ku nga ya sa sau na alfata la ai mo kwai le lead exercise mo wai ah da sele tu la ongo ngat fitu ya umro e alu lo faila un beta usa mi da fiafi ah sau ka ko exercise fa malostino bolo exercise fiafi o la solulu la malas ongo o nande ida son fu mo la solulu e le tu la e ono ida fitu ala stora yo la for fitu ngai da for bar al ka balanga ol boxing ah ke la kulai e bi fa pele o ke la kuya o la boxing bing yelo fa exercise un mal boxing la story de dia mo kuai fa longo ku ka au mo kuwa ha
1: es ese au ala lo fanga yo ita tu fama stino nem fa fo na molo malos ya ai malo fa tailo sungo fa fenga ngol de fa mal simail ta sum pal nita yao mo fo se ta au mo ta tu wa tu emise na jamam ti dam ma tu malo lo ta tu wa tu ta malo lu pe na yai ai fa tailo sao ya male tu tu mai fo ta au so sani ne ta ta ma tu mo ta tu sum pal nita yao
0: ye tetiala na famalo si ona ia nga nga kama matinga matua mai se stasio ul ia nga ile fe au mul moli lo se fu malo loina na la vai o au o ia ia lo ia lo se fu malo loina le a voi fa ma ie pesi mai ai ale le malo sin fa lo exercise le lo to sam ia ele ia fa ina lo fo lo nga mai ulti atetia ia se fu mo manuia tetia fa te fu mo la no pa malo lo fo la no ono le ia no mai na vai aso utona ia ona le to to ngi foi fa nga luenga ia mis fo ia nga luenga ale tua i ngi so por klame ia pa malu lu tu foi foi ta to felo ile so le le ta pulo le lo fa mle nga le le tua te ta i te lo to so fu mo so ma to ola la fo sta la u pa o papa pa malu lu e ave fa le yo to fingalo lo fa tu i nei yo ai nga vai boso ia mai sel nga luenga le le fa usio le fa lo ma nga nga luai le to fa le ngom tua ia unema manurewa ya